0: Carpet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
2: Masabaw.
0: Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
0: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko
0: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Isang maulang feel-good Monday ngayong August 17, 2026 sa lahat ng mga kabibes natin na namamaluktot dahil sa sobrang lamig. And wow!
6: Sang ano all, no? Nakabaluktot pa. No, yung iba, ano na talaga, tayong-tayo na ang mga tuho dahil kahit maulan at talaga namang very bad weather, eh, ang sisipag pa rin ng iba para pumasok, di ba?
5: Dahil wala namang ibang no choice, no work, no pay.
6: Ay, at yung
5: iba naman, wala naman daw gagawin sa bahay, kaya papasok na lang. Yow!
6: Para makamove on, ganon. Para ma-divert ang mga atensyon.
5: Kaya ngayong Monday, ka-vibes, huwag kang mag-alala. Kahit patuloy ang buhos ng ulan. Alam mo, DJ Mino, mga ano? Ka-vibes, grabe, parang buong August umuulan.
6: Ay, oo nga, walang hinto. Parang araw-araw.
5: Bakit kaya?
6: Bakit nga ba? Yan. Sa tingin mo, ayun pala yun.
5: Sunod-sunod kasi yung pasok ng habagat, eh.
6: Oh.
5: At ganun din yung sunod-sunod yung pasok ng bagyo. Ngayon, hindi natin sure, ha? Kaklaro natin maya-maya. Ayun, dalawang LPA ang binabantayan ng pag-asa ngayon. So, merong low pressure area na papasok at binabantayan ng pag-asa na papasok sa ating bansa. Kaya naman pala ulan ng ulan!
6: Kaya naman. At yung iba, ha? Nako, ipag-pray natin yung iba kasi yung iba nasa mababang lugar.
5: Uh-huh.
6: So, kahit walang bagyo ay binabaha talaga.
5: Oo nga. Ha? Sana nasa mabuting kalagayan yung mga ka-vibes natin, ha? Lalong-lalo, syempre, yung mga ka-vibes natin na hindi naman pinalad na magkaroon na magandang masisilungan. At ganoon din, yung mga ka-vibes natin ang swerte-swerte pa rin kahit papano dahil nung Linggo, pansamantalang sumilip ang haring araw para tayo makapaglaba.
6: Kaya yun, nakapaglaba, mabango-bango na ang labahan, hindi na amoy ano.
5: Amoy kalaban.
6: True, amoy mandirigma, no? Kasi nga, walang araw.
5: Oh.
6: Amoy kulob, ganon.
5: Wala tayong magagawa kasi talagang tuloy-tuloy yung buhos ng ulan.
6: True.
5: Kaya naman, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, maglaba na kung makakapaglaba, makapagsampay, para makapagpatuyo ng naninimahong mga damit.
6: Ay! At yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, mag-ready na kayo ng payong. Diba, kapote? Ganyan, para talaga namang ready na harapin ang ulan.
5: Hoy! Dito sa Quezon City, ha, tuloy-tuloy at napakalakas ang pagbuhos ng ulan, mga ka-vibes. Kaya po sa mga tutungo sa kanilang mga hanap buhay saan mang parte ng Metro Manila, mag-ingat po kayo!
6: Lalo!
5: At hanggang alas 12 ninyo makakasama ang magbibigay sa inyo ng paborito niyong vitamina sa umaga,
7: Favorite Vibe!
5: Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
6: Kabayam sa Soundtrip, ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Vibes.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
3: Ang lupet!
5: Oh, ano na naman ginagawa mo? Kung saan ka na naman nakahawa? 819 eh.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet! Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko
3: Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Nang Lunes, August 17, 2026, sa lahat ng mga kabayb sa atin nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ilong ninyo.
1: Happy birthday!
3: Kaya naman, tara, kanta nyo!
4: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang

0: Tucci Guevara.
1: Hoi, Tootsie Roll, happy birthday! Oh, oh. Birthday pala Tootsie Roll
0: ngayon. Oh, at kasabay niyan!
1: Sino?
0: Eto, ano to eh, child star. Uh-huh. Walang iba, Buboy Villar.
1: Hi, happy boob! Buboy tuloy. Happy birthday pala, Buboy tuloy. Happy birthday sa iyo, B.
0: Oo, B mo?
1: Uh-oh.
0: Ay, sana all, no?
1: Ay!
0: Ay! Sabi ng abe, barbecue.
1: Ay, oh my goodness. Ay, happy birthday din. Kasabay ngayon nagdiriwang ng ating mga nabanggit na celebrity. Walang iba kundi si Jolo Prieto. Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Maligayang karawan din. Hoy, kay Lady Gracia! Happy birthday, Lady Gracia!
0: Hoy, happy birthday sa'yo!
1: Oh, yung kasama natin sa industriya, si Lady Gracia ng Barangay LS. Happy birthday po! Ganun din, maligayang karawan sa nag-iisang nakakaloko mong DJ sa palad ng radyo, walang iba, kundi ang Howie Boy na si...
0: Sigel!
1: Happy birthday, Sigel!
0: DJ Sigel! Oh! Ang ano, pag-ibig ni Sari Lerma naman palang ka. Diba? Para... Si Howie Boy. Lagi humahawi sa bangs niya, no? Pero hindi naman nagalaw.
1: Oo nga.
0: Nakakapagtaka lang, no?
1: Walang tigil ang gulo. Parang si Anene, si Sari Lerma ay parang si Altesa Herrera. Sino po? Oo. Basang-basa.
0: Hay! Basang-basa ng alin?
1: Pawis.
0: Ano, pawis? Oh, kahit nag-ulan, basa pa rin siya.
1: Oo, namamasa talaga siya.
0: Pag ganun daw, healthy daw ang ganun eh, no?
1: Totoo yan.
0: Oo.
1: Ay, ligay ang karawan, DJ Sigel!
0: Oh, Sigel, baka gusto mo pakanton.
1: Uy, pakanton ka.
0: Oh, dala ka naman dito. Oh, nang mabusog naman kami.
1: Ano, walang paramdam, ganun-ganun lang.
0: Oh, ano, totoo. Porkit August, ghost month yan.
1: Oh, ano? Oh, kinarir?
0: Hindi paparamdam, oo.
1: Kapal, ha?
0: Oh. Igalaw mo yung baso, Sigel. Ginagalaw mo nga yung baso mo eh. Yung baso pa kaya?
1: Buisit ka pa, saling hindi magbigay yun. Aray ko na, panlunga tuloy ako. Buisit na sa main.
0: Ay, sa mga hindi namin nabanggit ang mga pangalan. Ay. Pero nagdiriwang na kalang karawan ngayon na why? Oo, maging masaya kayo ngayon. Kayo'y magparami, gano'n?
1: Yan, oo. At ngayong araw na ito, ng August 17, kung ikaw ay nagdiriwang ng iyong karawan, ito ang para sa bangs mo.
0: Happy birthday! Woo! Hinawi eh. Kaya
1: naman! Hawiin! Hawiin! Kanta na! Happy birthday!
0: Oh, sige. Unahan mo. Unahan mo yung kanta.
1: Sa'yo ang pagkain. Sa'yo ang inumin.
2: Hey, happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog yung kami.
1: Yeah, baby. Oh, yeah. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan. Kasama, nag-iisang baby ng bayan. Naluluha ako.
0: Oh, oh.
1: Ang saya.
0: Oh, ano pangalan ko?
1: DJ May!
0: Ano ang makalit mo dito si Radyo Kiko?
1: Ano ba?
0: Uwiin mo na yan, kalikot!
1: Dito na ang sa 92.3 FM on!
0: Kabahe sa soundtrip!
1: Ang Lepet! 92.3 FM on! Favorite music radio!
3: Kabahe!
4: Ang Lepet!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good Monday, raining Monday. Sa lahat ng ating mga kabibes, na gising na at gising, bahaba na mamaluktong. Kasama mo ba rin ang isang baby ng bayan, May Nueño. At ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kaligod. Yeah. At heto na nga, alam mo ba ang chismis, kabibes? Naku po, isang Norwegian national ang nagwala! Opo, nagwala ang isang Norwegian national sa lalawigan po ng Iloilo. Ito po'y hinggil sa kaugnay ito ng konsultasyon saan ang gagawin ng itatayong Pax Silica sa nasabing lugar. Kung saan, nagkaroon ng konsultasyon at dialogo ang mga lokal mamamayan dito. Ganun din kasama yung mga local reporters sa nasabing lugar, DJ Main. Ang problema lang, itong Norwegian na representative ng Pax Silica, nag-walkout!
1: Hala, bakit nag-walkout?
4: Dahil hindi niya nagustuhan yung pagtatanong ng mga local reporters at ng ilang mga residente sa nasabing lugar sa Iloilo.
1: Ayun lang.
4: Oo, sabi niya, kung ayaw niyo, edi don't.
1: Fight me.
4: Oo,
1: may habol pang gano'n.
4: Yung manon. At ito namang nangyaring ito ay pinalagan ng ilan nating mga government officials. Lalong-lalo na po si DILG. Si Undersecretary ba yun? Sorry po. Si Sir Benhar Abalos. Na hindi dapat ganun umasta ang mga foreign nationals sa mga Pilipino.
1: Dahil nagtatanong lang naman. Diba? At rights naman din na magtanong para malaman.
4: At bukod doon, hindi niya dapat daw sinisigaw-sigawan ang mga Pilipino. Dahil tayo na sa sarili nating bansa, hindi tayo magpapapi.
1: Totoo. Ang tawag doon kasi respect.
4: Oh, respect. Dito kasi, kaya naman nagkaroon sana ng mahusay at taimtim na dialogo. Ito'y nga kaugnay ng mga pag-uusap, kung ano yung advantages at disadvantages at kung ano pa yung mga benepisyong makukuha natin sa pagtatayo ng Pax Silica sa Iloilo.
1: Totoo.
4: Itong foreign national ay medyo nagpairal ng gaspang ng ugali ayon din sa mga lokal na nakasaksi at sa mga local reporters. Abay, sabi nila, hindi dapat ganito. Ang gusto naman mangyari o gusto ipabatid ng mga kinatawan ng Pax Silica na itatayo nga sa Iloilo at sa iba pang parte ng Pilipinas, mag-ahatid ito ng kaunlaran at trabaho para sa mga mamamayan.
1: Sana nga.
4: No.
1: Hindi natin malalaman yan. Saka pa natin malalaman yan pag nandiyan na.
4: Oo. Diba? Pero, ang sabi naman ng iba pa nating mga kababayan, wag na nating hintayin na makapagpatayo pa sila ng mga pasilidad dahil ito ay kukonsumo ng napakaraming tubig.
1: Kuryente.
4: At ganun din na kukonsumo ito ng magdadahilan ito ng napakaingay na environment.
1: Totoo.
4: Kung saan maapektuhan ang ating kapaligiran.
1: Oo, at hindi lang yan. Ang mga bills natin, for sure, tataas yan.
4: Ang sabi pa ng ating mga kinatawan sa gobyerno at ng ibang mga NGO, ang pagtatayo nitong, ang kapalit ng pagtatayo nitong Pax Silica sa Pilipinas ay bagamat magbibigay nga ng maraming
1: oportunidad,
4: trabaho sa mga Pilipino, ito naman ay sasalaula sa ating inang kalikasan.
1: Totoo.
4: Dahil marami ng naunang bansa na nakapagpatayo ng Pax Silica, pero apektado ang kanilang kapaligiran, dumumi ang tubig. Napakaingay.
1: Totoo.
4: At nagbigay ng basta sinalaula yung kanilang kapaligiran. Kaya ayaw ng ating mga kababayan, ng ilan nating mga kababayan,
1: na magtayo.
4: Magtayo ng Pax Silica sa Pilipinas.
1: Oh. Ikaw ba ka-vibe? Sang-ayon ka ba dito sa Pax Silica na ito?
4: Ikaw ba ay gusto mo ba na magkaroon ng maraming oportunidad pero sa kabila nito, maapekto naman ang ating kapaligiran?
1: Oh, ganun din ang ating ekonomiya.
4: Oh.
1: Di ba? Tataas talaga ang bills.
4: Oh. So,
1: yan ang kasabihan o mga nasasabi ng mga ka-vibes natin.
4: Kaya naman, ano ka doon? Unahan o likuran?
1: Ay, yeah. Doon ako sa gitna. Ah! Ay, gitna? Ano pa? Oo.
4: Sandwich?
1: Oo.
4: Gitna? At sa kabila niya ng vibes, ha? Pwede kayong tumawag maya-maya sa
1: 0954-406-1967
4: para sa inyong mga live na pagbate. Pero bago ang lahat, gusto natin lating batiin ang lahat ng ating mga kabibes na talagang giniginaw na dahil sobra ang lamig ngayong panahon na ito ng Lunes. Unang-una dyan, si John Vincent Sagrado. Magandang umaga sa iyo, William Mortel, Coach Everyday. Si Mary Dulay, nakatutok din, Princess Nivy. Magandang umaga daw sa ating dalawa. At shoutout, happy birthday sa mahal na asawa niyang si Reggie Polomolok ng South Cotabato. More power sa inyo and God bless.
1: Oh, yeah. Maraming salamat pati sa mga kabayos nating nasaan mang lugar ngayon. Ano man ang inyong ginagawa, kami ang ginagawa ninyong paboritong vitamina sa umaga.
4: Yeah. Maganda ang umaga kay Star Razor mula sa Prensa Lian Batangas, Gerard Michano na konektado sa lahat ng mga transport group, si Randy Santisas at si Altesa Herrera Sir Cruz na basang-basa
1: sa pawis. Si Gerard Michano, yun, natutulog pa ba yan?
4: Hindi ko rin alam. Pero salamat sa pagtutok, ha, Gerard Michano. At sa aming bababalik, hintay namin ang live na pagdawag at pagbati mo on air sa
1: 0954-406-1967.
4: Magbabalik pa rin gabi, pero more music at good vibe kwentuhan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin ang isang baby ng Brian, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Serracho.
4: Tino!
1: Kiko!
4: Dito lang sa 92.3 FM on
1: Kavibes sa Sound Trip
4: ang lupet
1: para sa ating Kavibes 9:22 in the morning.
4: Oy!
1: Gising!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes
5: ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: The Vibes, eto na! Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967
5: para makabati ka na live on air at hindi ka na namin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Higoy! Kalikoy!
5: Tawag na ka vibe sa
4: 0954-406-1967.
5: At magandang umaga din sa lahat ng mga ka-vibes natin, sa lahat ng mga tinder-tindera, sa lahat ng mga palengke, karinderya, kainan, tapsilugan, turo-turo, magandang umaga. Ingat po kayo.
4: At yung mga nasa biyahe ngayon, na sumisiksik, di ba? Dahil nga punuan, maulan, kayo po ay mag-iingat sa mandurukot.
5: Ay, mandurukot na.
4: Paalala yan ng puso. Yun lang, no? Ang sakit.
5: Ano ba yan? Nag-iisa na lang yan, dinukod pa.
4: Yun lang. Tapos di na binalik, no? Kaya yun ang sakit.
5: Nanginuni.
4: Hotdog. At sa mga nagmamaneho, huwag paspas ha, hindi samang buhay mo, hindi ka pusa, paalala lang. Oo.
5: Payag ka?
4: Na ano?
5: Pusa ka, samang buhay mo.
4: O, tapos?
5: Pero lahat may taning.
4: Ay!
5: Ano
4: lagi kang nangangatog, no? Hindi mo alam kung kailan ka nakukunin, no?
5: Oo.
4: Oh, tawag na ka vibes bago ka pakunin. 0954-406-1967.
5: Ernesto Soriano, shoutout po sa Katipunan Riders Club sa Pampanga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Eto na! Hello!
6: Hello, ka-vibe.
5: Hi! Hi!
4: Good morning!
5: Sino to? Pangalan? Taga saan?
6: Si Sari.
5: Ay, si Sari!
4: Sari! Ay, alam ko na bakit mo tumawag.
5: Sari Lerma. Oh, bati na!
6: Ayun. Ano ba to?
5: Easy. Kinakabahan ka.
6: Okay.
5: Namamasaan ka na. Char.
4: Sige.
5: Dali.
6: Wait lang. Gusto kong batiin ang mga SMR squad officers and members, si na Kuya Lawrence, si JB, si AJ Ocampo, si Kuya William, Kuya Arbs, Kuya Joe, Kuya Ryan, si Wela, si Lay, at saka si Felix.
5: Wow!
4: Yun
6: at
4: lang?
6: Sa mga... Wait lang.
5: May isa pa. May special pa.
4: Oo, inaantay ko yun eh.
6: Sa mga SMR DJ, si DJ Joko Loco, DJ Mama Mia, yes, sa inyo, DJ
5: Kiko. Isa mo pa.
4: Ayaw mo pag diretso yun na isa. Oo.
5: Sino?
6: DJ Jaiho, DJ Alex, DJ ID.
5: Diretsoin mo na! Wala tayong time! Sino?
6: Happy birthday kay DJ Side.
4: O, di ba? Yeah! Ang dami mo kong sinasabi.
5: Oo, doon din ang tumbok.
4: Hindi mo masabihin na, ay gusto kong batiin ang happy birthday ang nag-iisang crush ko na DJ, ang baby ko, baby Hawi, si Jen.
5: Baby Hawi. Loko-loko. Okay na, sorry.
4: Happy ka na, sorry.
5: Happy ka na?
4: Oo.
6: Advance happy birthday kay Nay Altesa.
5: Yes!
4: Ay, dahil birthday ni Si Jen, baka gusto mo siyang batiin ng ganito.
5: Dali.
6: Paano?
5: Batiin mo ng dali. Yeah! Matutuwa sa'yo si Sigel.
4: Oo, kikiligin si Sigel sa'yo. Nag-effort ka talaga.
5: Sorry ha, basang-basa ka na naman.
4: Nang pawis.
5: Patapusin kasi, sagot ng sagot.
4: Istoryahe.
5: Oh yeah, maraming salamat sa'yo. Ano? Bilisan mo lang.
6: Nakapatiin pa ako.
5: Ano?
4: Ba?
6: Si ka vibes Arlene Akitanya.
5: Ayan.
6: Birthday niya Saturday.
4: Okay.
5: Ayan. Maraming salamat ha, Sari Lerma ng ating FMR squad. Salamat sa pagdawag. Thank you!
4: So much!
5: Grabe naman yun. Eto.
4: Ano?
5: Isa
4: ba?
5: Meron pa? O sige, tawag na kayo.
4: 0954-406-1967.
5: Ayan. Eto na!
4: Hello! Hello
7: po.
4: Ayan. Anong pangalan at taga saan?
0: Joshua ng Binyan, Laguna.
4: O, sige. Ayan, Joshua, sige na. Bati na!
0: Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig sa radio ng 92.3 FMR. And then, yung mga kakagising lang dyan, almusar na, mga nagtatrabaho, ingat sa mga gawa ng tagulan. At binabati ko rin yung mga Heroche family sa Bacolod.
5: Ayan.
0: And then, binabati ko rin yung asawa ko sa Maymonios Skymart nagtatrabaho, Jenny Roche.
4: Sweet ha! Ay, maraming maraming salamat, Joshua, nung Binyan, Laguna ha! Tumutok ka hanggang 12 noon!
5: Joshua, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet!
0: 92.3 FMR ang lupet!
5: Yeah! Uy, muna naman! Maraming maraming salamat, Joshua ng Binyan, Laguna. Thank you!
4: Grabe. So much!
5: Bululo ka pa dyan.
4: May pahabol pa siyang gano'n.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Patuloy na binabantayan ng ahensya ang isang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namata nito sa layong 1,075 kilometers silangan ng Northern Luzon at may katamtamang tsansa na ma-develop bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Kaugnay nito, nagbabala ang pag-asa ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa ilang lugar mula August 17 hanggang August 19, kabilang na ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan at sa ilang lugar sa Calabar Zone, Mimaropa, Central Luzon at Western Visayas. Ayon sa pag-asa, posibleng mas malaki ang maipong ulan sa mga bulubundi o bulubundukin at matataas na lugar.
1: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, tatlong karagdagang testigo ang hiharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo, kaugnay ng umano'y irregularidad sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang sa mga ipinatawag ng Senate Impeachment Court sila dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo at House Legislative Information Resource Management Department Director Marivic Pareha. Tututukan sa pagdinig ang paglabas, pag-encash at pag-liquidate ng 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos naman ng DepEd. Nauna nang sinabi ni Acosta at Fajardo sa House Inquiry na inilipat nila ang mga na-encash na pondo sa mga security officer ayon sa instruction ni Duterte. Nakita rin sa COA audit ang mga gastusing walang sapat na dokumento, kabilang na mga reward payments at iba pang hindi napatunayang gastusin para sa confidential operations.
1: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, tinuligsan ng Department of National Defense o DND ang panibagong pahayag ng Chinese Embassy kaugnay ng raid sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental noong buwan ng Mayo. Ayon sa DND, walang obligasyon ng ahensya na sumagot sa mga tanong na isang dayuhang pamahalaan. Noong buwan ng Mayo, ni-raid ng mga otoridad kabilang na ang AFP, PAOCC at NBI ang Sanjia Steel at 69 na Chinese nationals ang naaresto dahil sa umano'y illegal na pagtratrabaho. May mga inibestigahang o iniimbestigahang issue rin sa pasilidad, kabilang na ang umano'y hazardous operations at radioactive contamination. Iginit naman ng Sanjia Steel na legal ang pagtratrabaho ng mga Chinese nationals at tinawag na harassment ang operasyon. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang pagquestion ng Chinese embassy sa operasyon ay lantarang panghihimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas. Iginit niya magpapatuloy ang DND sa pagpapatupad ng batas anuman ang reaksyon ng China.
1: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Good mood siya. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Eto na ang pinaka-aabangan mo araw-araw, ang SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenda, kung saan pwede kang mag-share at tumawag sa
3: 0954-406-1967.
4: Anong klase ang iyong kwentong gusto mong ibahagi sa amin ni DJ Maine? Inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kaibigan, kapitbahay o kaya kabit? Okay lang yan, basta magkwento, tumawag ka na.
3: Pag-usapan natin yan under the rain. Lalo na yung mga nagre-relax ngayong araw na ito, kasabay ng ulan.
4: Ay, ulan.
3: Oo, pag-usapan natin yan. Tutulungan ka namin sa nararamdaman mo sa bumabagabag sa iyong self.
4: Yan, kaya naman, kung ikaw ay namomblema, kung ikaw ay masaya, kahit ano pa, basta i-share mo sa amin, malay mo, ito'y makatulong at maging inspirasyon at aral sa iba nating mga kabayes na nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live.
3: 92.3 FMR Manila.
4: Yan, at live na rin tayo sa TikTok Live ni DJ Maine. DJ Maine Eugenio, hanapin nyo lang.
3: Oo, tsaka kay Kiko Kalikot. Kala ko kanina, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.
4: Pwede naman, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Di ba?
3: Ganon. Paano pag malungkot?
4: Kung ikaw ay malungkot, matulog ka.
3: Huwag na matulog, tumawag na lang.
4: Tawag na lang. Pwede naman pala.
3: 0954-406-1967. Yan ang aming himpilan.
4: Wow! Himpilan! Ngayon Lunes, eto na, may tumawag na. Hello!
3: Hello! Good morning, Kavibes!
5: Hello!
4: Lunes sa Lunes, may lasing. Kavibes, sino to? Taga saan ka?
5: Hello!
4: Dali, anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: Taga Siargao. Alam mo na yan.
3: Alam mo na yan.
4: Parang narinig ko na yan.
3: Ano nga ulit ang pangalan mo?
5: Ang pangalan ko si Anil Tagasiargao.
4: Sige, tagalan mo pa.
3: Bilisan mo na. Anong gusto mo?
4: Arnold daw.
3: I-shout out.
4: Arman pala, Arman. Arman.
5: Arlin.
4: Sorry.
3: Sorry. Baka ka nagagalit.
4: Pasensya na po, ha?
3: Oo. Kasi naman yung boses mo parang lasing eh. Bati na.
5: Bati
3: na. Bati na.
5: Binabati ko lang yung ano po, yung mga pinjan ko dyan sa Cebu, sa Laplapo. Yan, lahat. Sa kanilang bayan ng ano, Pilar.
4: Yun lang.
5: Ayun lang, at saka sa inyo, yung dalawa.
3: Salamat, Arnel!
4: Salamat, Arnel, ha? Sabi mo muna, 92.3 FMR na lupet.
5: 92.3. Ang lupit.
4: Yan!
3: Napakalupit mo, Arnel!
4: Arnel mula sa Siargao, thank you!
3: So much!
4: Di ba?
3: Talagang ano siya, may buwelo, no?
4: May buwelo. Alam mo, sasakyan eh.
3: Talagang rumerev pa eh, no? Bumubomba pa bago sabihin yung 92 eh. Ibang
4: may
3: klase.
4: May bomba pa. Hi, Kavibes! Magandang umaga kay Solina Nulyal at ganoon din kay Michelle Rehano, nanonood sa atin. Si Aiza, maraming salamat. Si Jeff Tan Solibero, sabi niya, gulaman na naman si Arnel.
3: Gulaman? Ano yung gulaman?
4: Parang ano, tulala na naman.
3: Tulalay, ganon. Ayan, magandang umaga sa iyo, Elisel.
4: Ay, tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Ayan, nakapila na po ang mga tumatawag sa atin. Hello! Hello, Kavibes! Sino to? Taga saan ka?
6: Si John, taga Bicol.
3: Si John, na taga Bicol. Anong sa atin, John, at napatawag ka?
1: Babate.
3: Oo, oh, bate na.
4: Jan, bati na. Jan, bati ka na. Dali, limitado lang oras natin. Ayun lang.
3: Pinapakinggan ata yung self niya dun sa ano, radio . Na-overwhelm siya.
4: Ayan, may mga paalala kami ni DJ Main, mga ka-vibes.
3: Ayan, kung kayo ay nakikinig sa radyo, sa cellphone, hinaan po ninyo ang volume at dito nyo kami kausapin mismo sa telepono na gamit ninyo.
4: Yeah.
3: At bati agad, dire-diretso para mabilis tayo.
4: Oo, kung pwede kayong gumawa ng listahan, gumawa ng listahan para tuloy-tuloy tayo, okay? Ayan, dahil limitado lang po ang ating oras sa mga ka-vibes. Tawag na kayo.
3: 0954-406-1967. Hindi na ba-blackout ka, di ba?
4: Yan! Eto na!
3: Hello!
2: Hello po.
3: Good morning! Anong pangalan? At taga saan? Ano ulit?
2: Anong po, Joshua ng Binyan, Laguna.
3: Ah, Joshua ng Binyan, Laguna. Anong atin at ikaw ay napatawag?
2: Bali, magtatanong lang po kung ano, kung advice lang po ba?
3: Oh.
2: About sa family.
4: Family! O sige, magkwento ka na, Joshua!
3: I-share mo na yan!
2: Bali, yung ano po kasi, yung papa ko po kasi,
4: Joshua, hinaan mo yung radyo mo. Joshua, hinaan mo para hindi mag-feedback. Oh, Joshua. Ayan. Oh, sige. Oh, kwento, Joshua. Mabilis lang, ha?
2: Ah, sige po. Bali, sa totoong sin po, nung nandun pa ako sa Bicol, kasabaw. Sa Bicol. 2020 namatay na yung mama ko. Bali, natatrabaho sa Jollibee ng Bicol. And then, yung papa ko, once na nakikita niya ako na naka-day off lang, pero ang tanong niya lagi sa akin, kung natanggal na ba ako sa trabaho, gano'n. Hindi niya malang tanong na kung kamusta ako sa trabaho. At yung mama ng papa ko,
3: Lola mo! Lola mo!
2: Talaga ako lumaki.
4: Joshua, pahinaan pa ng konti yung radyo mo, ha? Para hindi mag-feedback. Okay, sige, tuloy ang kwento.
3: Laking lola ka, kamo.
2: Bali, sa lola po kasi ako lumaki talaga.
4: Mm.
2: Tapos yung lola ko naman, na hindi siya maka... Hindi ko siya mabigyan ng pera o hindi siya makahiram, ganun. Laging galit, ganun. Laging dito. Ano po bang gagawin ko kapag ganun? Tapos yung papa ko naman, yung... Laging dito. Hindi nga siya makahiram. Parang tulad lang din sa lola ko na... Hindi siya nakahiram.
4: So sa madaling sabi, Joshua, itong tatay mo... Joshua, sa madaling sabi, itong tatay mo at lola mo ay laging negatibo pagdating sa'yo. Tama ba?
2: Apo.
4: Okay. Ilan taon ka na ba, Joshua?
2: Tatutusin po mag 28 niya yung 29.
4: Okay.
3: Parang familiar sa akin si Joshua, no? Yung kung tutuusin. Parang ito yung nang agaw. Ay, binalik yung ex niya sa buhay niya.
4: Joshua?
3: Ikaw ba yan?
4: Ikaw ba yun?
2: Aray mo.
4: Maraming problema si Joshua.
3: Parang si...
4: Ganda.
3: Ganda.
4: Sige, Joshua. O tapos, Joshua, yun ang problema mo.
3: Ang problema niya.
2: Parang ko talaga siya akong problema, pero kinikim-kim ko lang ang gano'n siya.
4: Oh, mukha nga eh.
3: Mukha nga. Ang dami mo nang sinare sa amin eh. Pero normal lang naman ang problema, Joshua. Oh.
4: Pero ang tanong mo, paano mo haharapin yung tatay at lola mo na gano'n ang trato sa'yo?
3: Na parang mainit daw ang ulo pag di niya napagbibigyan.
4: Ah.
3: Kunwari nang hiram sa kanya, hindi niya mapahiram.
4: Mm-mm.
3: Nabubwisit daw sa kanya. Gano'n.
4: Joshua!
2: Pero ang ginawa ko na lang po kasi paraan, di ko na lang sila masyadong pinapansin. Once na tumawag sa akin, di ko na lang kinikibuan. Kasi alam ko, manghihiram din lang naman. Or kapag tumawag sila, di mo lang mamumusta.
4: Joshua, lumaki ka ba kay tatay mo sa poder niya o kay lola mo?
2: Sa lola ko po.
4: Okay.
3: Sa nanay ng tatay mo, tama?
4: Okay. Lumaki ka sa poder ni lola.
2: Opo.
4: Tapos, problemado ka kasi kapag hindi ka, hindi mo sila napagbibigyan, kapag nanghihiram ng pera, nayayamot sila sa'yo. At pag nayamot sila sa'yo, nayayamot ka rin sa kanila, tama ba? Oh!
2: Hindi naman po totaling naiyayamot sa kanila na ano lang ako sa mga sinasabi nila sa akin.
4: Eh, naiyayamot nga.
3: Yun din yun.
4: Yun din yun. Din din tumbok nun, B. Naiinis ka, di ba? Joshua.
2: Pa?
4: So, anong pinakatanong mo? Anong gagawin mo? Kung, ba, kung paano mo haharapin yung tatay at lola mo?
2: Kumbaga po, kung okay lang po ba yung ginagawa ko na wag na lang silang pansinin, na once na magtawag, hindahin ko na lang.
4: Sige.
2: Or kung ano pong suggestion niyo.
4: Oh Joshua, pakinggan mo mabuti si DJ Main ha. Makinig ka maigi.
2: Sige pa.
3: Alam mo Joshua, para kang si Ganda. Ang dami mong problema. No? Alam mo Joshua, bilang anak, hindi naman natin obligasyon talaga sa magulang natin yung bigay sa kanila yung marangyang buhay. Pero obligasyon natin na ibalik sa kanila yung hirap na kanilang ibinigay din sa atin nung tayo'y pinapalaki pa. Diba? At bilang ikaw yung ngayon ay maayos sa'yo sa buhay, may trabaho at sila ay matatanda na. Ano pa bang aasahan mo sa kanila? Ikaw ba? Gusto mo ba makita na nagpapakahirap ang lola mo? Ang tatay mo pa sa pagtatrabaho, imbes na sila ay nagpapahinga na, ini-enjoy yung buhay nila habang meron pa silang panahon? Di ba bilang anak, bilang apo, ang sakit nun. Kaya ikaw, habang malakas ka, habang meron ka, dapat hindi natin sila pinagdadamutan. Di ba? Hindi naman nila kailangan ng malaking halaga. Ano ba naman yung maalala mo sila kahit sa simpleng bagay lang? Nagtatampo ka kasi hindi ka kinakamusta ng tatay mo. Ang tanong, ikaw ba? Kinamusta mo ba sila?
2: Oo oh! Naman po, kinakamusta ko po sila. Nung time na hindi pa ako na wala pa akong sama-loob sa kanila. Ganun.
3: Madali lang yan sabihin.
2: Nagkaroon po ng sama ng loob sa...
3: Oh.
2: Ano ba yun?
3: Nagkaroon ka ng sama ng loob?
2: Nagkaroon lang po ng sama ng loob. Gawa nung isa sila sa dahilan kung bakit namatay yung mama ko.
3: Alam mo yung pagkamatay ng nanay mo.
4: Eh, ano bang dahilan?
3: Ano bang dahilan? Sige.
2: Kasi ito po kasi yung lola ko. Once magsi-six or six na, laging kumakatok sa bahay namin.
4: Joshua, diretso na yung sagot. Anong dahilan ng pagkasawi ng nanay mo?
2: Sakit po sa puso.
4: Sakit sa puso.
3: Sakit sa puso.
4: Okay. Oh, sakit sa puso.
3: Ano kinalaman ng nanay, ay ng lola mo at ng tatay mo doon sa pagkasawi ng nanay mo kung siya ay may karamdaman naman pala talaga?
2: Kasi ito pong lola ko po kasi lagi na lang ini-stress yung mama ko kung ano-anong mga pinagsusumbat. Tapos yung papa ko naman, oo, mahal niya pero parang iba yung pagmamahal na datingan eh.
4: Joshua, inaamo yung radyo mo.
3: Parang sa akin ah, para sa akin ah. Siguro nagkaroon lang ng ano, ang tawag dito, Kiko.
4: Misunderstanding.
3: Hindi, kumbaga coincidence.
4: Mm-hmm.
3: Kasi may karamdaman na yung nanay niya.
4: Mm-hmm.
3: Diba, alam nila na pwedeng talagang mangyari at mangyari yun.
4: Mm-hmm.
3: Na siya ay atakihin. Depende kasi yan sa lifestyle niya.
4: Mm-hmm.
3: Depende rin sa surroundings niya.
4: Oh, kung hereditary,
3: oo,
4: namamana.
3: Diba? Mm-hmm. At ito namang sabi nga eh, ini-stress ng kanyang lola ang kanyang nanay.
4: Mm-hmm.
3: Parang siguro normal yun bilang
4: magkapamilya
3: ay nagkakaroon ng argumento, lalo na kung siguro sa hirap ng buhay. Pero hindi natin kasi pwedeng isisi yung mga nangyayari sa atin sa ibang tao. It happens because it happened. Diba? Nangyari yan dahil may gustong iparating si Lord. Pero hindi pwede natin isisi yun sa mga taong nasa paligid natin. Hindi mo pwedeng kimkimin at itatak sa puso mo na kaya namatay ang nanay mo kasi kagagawa ng lola mo.
4: At ang tatay?
3: Oo, ganun din ang tatay mo.
2: Mali, naiintindihan ko na ang pag-sinasabi niyo, pero hindi ko lang kasi maintindihan bakit ganun kasi sila.
3: Eh kasi nga, sila ang may problema doon sa relasyon nila. Kung sabi mo nga, kung may ibang iba yung pagtingin ng tatay mo at nanay mo, 'di ba? Labas ka na doon kung ano man yung kanilang pagitan as magkarelasyon. Kaya siguro, yan din yung dahilan. Kaya pag kumakatok sila sa'yo, humihingi ng tulong, ikaw eh, hindi makapagbigay. Kasi nakatatak sa puso mo na kaya namatay yung nanay ko eh. Kayo yung dahilan, tapos ngayon, hihingi kayo sa'kin ng tulong? Alam mo, Joshua, wala na yung nanay mo eh. Meron ka na lang tatay at lola. Dapat sila yung pinapahalagahan mo. Ano man na nangyari sa past nyo, past na yon. Ang importante yung ngayon at yung future, habang may time pa sila, iparamdam mo sa kanila. Diba? At least bandang huli, wala kang pagsisisihan. Kumatok sila sa'yo, hindi mo naman kailangan ibigay ng malaking pera. Eh, ano ba naman? Pagkain! Diba? Para sure ka na kakainin nila. At isa habang buhay sila, nakatulong ka sa kanila. Sa ibang tao nga, nakakatulong ka eh. Nakakapagbigay ka. What if pa dito? Sa kadugo at kapamilya mo.
2: Aray mo.
3: Kasi aalisin mo dapat yung galit sa puso mo. Kasi hindi ka magiging masaya kapag may galit ka at kinikim-kim sa puso mo.
2: Natatahin po, sinatang naman na yung sama ng loob ko sa kanya.
3: Ano?
2: Kumbaga parang nag-focus na lang ako sa asawa ko, gano'n.
3: Eh kaya ka nga tumawag sa amin ngayon, kakasabi mo lang kanina, kinikim-kim mo lang eh. Ano ba talaga, Joshua? Minsan kailangan natin harapin yung totoo. To let go yung nararamdaman natin. Kasi kung patuloy nating ididinayan, hindi tayo maghihilom. Ikaw, Kix, oh. Ano bang masasabi mo dito kay Joshua na problemado lagi?
4: Ako, kanina pa ako nagtitimpiring kay Joshua eh.
3: Pigilan kita, pigilan.
4: Wag na.
3: Sige.
4: Bibigyan ko ng isa to. Joshua, manginig ka!
2: Nakikinig po.
4: Seryoso yung sinabi ni, ano, ni DJ Main. Ayun lang.
3: Ay, binabaan diba, ka. Sabi sa'yo eh. Oh, and then naubos yung 12 minutes oh, niya nga, for sure. Nako. Tawag ka ulit,
4: Joshua.
3: Joshua,
4: tawag ulit. Ay, nako, momentum na eh.
3: Oo,
4: pagagalitan ko na
3: eh. Oo, nandun na yung gigil ni ano eh, ni Kiko eh.
4: Nandun na yung gigil ko sa kanya hanggang November na ugot pa.
3: Bakit di mo ba sinagal hanggang December sana, di ba?
4: Diyos ko po. Pero ha, seryoso, tama yung mga sinabi ni DJ Main. Joshua, kung nakikinig ka, tawag ka ulit Joshua ha. At sa lahat ng ating mga kabibes na may ganitong klase din, nakaparehas na sitwasyon, yung nagtatanim ng sama ng loob sa kanilang mga magulang. Hindi ko na mahintay yung tawag ulit ni Joshua eh. Pero hintay natin kung makakapasok siya ulit. Pero Joshua, ito para sa'yo, no? Totoo yung mga sinabi ni DJ Main. Wala, kumbaga parang wala ka na dun eh. Kung ano man yung mga sigalot ng sa pagitan
3: mag-asawa
4: nung mag-asawa nung sa lola, lola mo. Kasi wala namang masama. Kung apektado ka, syempre mahal mo nanay mo.
3: Pamilya kayo eh.
4: Pamilya.
3: Valid yun?
4: Walang problema doon, walang kumukwestiyon. Pero ang question lang doon, hanggang saan ka dadali ng galit mo?
3: Ayaw!
4: Diba? Hanggang saan ka dadalhin ng hinanakit mo? Nanay mo, wala na. May magagawa ka pa ba?
3: Wala na.
4: Ang nandyan na lang ngayon, tatay at lola mo, na humihingi lang naman ng konting bariya, pang chicha, di ba? Edneb lang. Sabi nating masama sila. Lola mo, tatay mo, nung nabubuhay ang nanay mo, sila yung kontrabida sa buhay nyo ng dalawa. Kung alam mo masama ang tatay at lola mo, bakit parang mukhang masinihigitan mo pa? Diba? Diba dapat sa sitwasyon nyo, ikaw na yung maging mabuti? Hindi naman namin sinasabi ni DJ Main Joshua na magpakamartir ka. Ang amin lang, kung wala ka naman sasabihing maganda, tiko muna lang ang bibig mo. Kung wala kang magandang ire-reply, huwag ka na mag-reply. At kung magtanim ka man ng sama ng loob, walang makakapigil sa'yo. Pero ipapaalala lang namin sa'yo ni DJ Main Joshua, yung pagtatanim mo ng sama ng loob sa tatay mo at lola mo, wala namang patutunguhan yun eh. Ikaw lang din ang kakainin ng galit mo. Yung puso mo unti-unting kinakain ng anay hanggang sa tuluyang ikaw naman ang masira. Kung wala kayo may bigay, edi fine. Kung meron, salamat pa rin. Pero hindi na para pagtaniman mo pa ng sama ng loob. What for? Saka dadalhin yan?
3: Wala.
4: Diba? Kahit magsisihan pa kayo, wala na nanay mo, be.
3: Hindi na mababalik yung buhay wala na yun. Na.
4: Diba? Wala. Sino bang may gusto na mawala ang nanay mo?
3: Totoo.
4: Nang dahil sa sakit sa puso. Ang hirap naman kasi, no, napaka-unfair naman din yun na
3: isisisi mo sa iba.
4: Sisihin mo yung tatay mo at na lola mo, nang dahil sa kanila, inatake yung nanay mo. Fine, sige. Nang dahil sa kanila, inatake yung nanay mo. Pero again, hanggang saan ka dadalhin nung hinanakit mo na yan? Bata ka pa, Joshua. For sure, ang nanay mo nakikita ka mula sa taas, pinagmamasdan ka, di ba? At hindi gugustuhin ng nanay mo na ganyan ang nangyayari sa'yo, na ganyan kadumi at ganyan nagsisiksi ka ng galit sa puso mo. Let go muna, kasi wala ka rin mapapala at the end of the day, walang nananalo sa inyong tatlo. Pare-parehas kayong talo. Dahil pag pinairal natin ang ego, pag pinairal natin ang pride, ang galit, lahat tayo, pare-parehas tayo, biktima man o salarin, pare-parehas tayong talo at the end of the day.
3: Totoo yan. At ang sarap matulog ng wala kang bit-bit sa puso mo na galit. Nakakapag-isip ka nang dapat mong gawin in the future. At for sure, sabi mo nga eh, mapapangasawa mo na itong girlfriend mo. Kadikit na rin yan is yung pangarap na magkapamilya. Magkakaanak ka rin.
4: Correct.
3: Gusto mo ba? Ganun din yung maramdaman mo sa anak mo at sa magiging apo mo?
4: Pasa-pasa lang yan eh.
3: Oo. Oh.
4: Yung routine,
3: ano yun
4: mamuulit
3: eh?
4: Lang yan.
3: Sa
4: cycle.
3: Upbringing yan eh.
4: Oo. Oh,
3: diba?
4: Kung ang upbringing sa'yo ay hindi maganda.
3: Maganda.
4: Sa'yo pa lang, putuli mo na ang sumpa.
3: Totoo. Nang sa ganun, maging maganda ang buhay ng anak mo at kayo. Lalo pag sapit ng ikaw eh, matanda na? Wala ka ng silbi?
4: Ganun lang yung kasimple, Joshua. Putulin mo na yung sumpa. Kung alam mong mali, huwag mo nang tularan. Kung alam mong hindi tama, huwag mo na ipagpatuloy. Sa'yo na maputol ang lubid. At sana Joshua, habang tumatanda ka, ma-realize mo na ang buhay natin ay napakaiksi.
3: Totoo.
4: Ang mga magulang natin kahit nang mangyari, masama man yan, mabuti, mananatili pa rin natin silang mga magulang, Joshua.
3: At yung mga lola, lolo na nagpalaki sa atin, kung hindi naman tayo mahal niyan, bakit pa tayo inalagaan?
4: Hindi ko alam.
3: Kasi sabi niya ang nag-alaga daw sa kanya lola niya eh. Doon daw siya, laking lola siya, so lola's boy siya. So bakit ngayon hindi niya maintindihan ang kanyang lola sa tuwing lumalapit sa kanya?
4: Eh kasi nanghihingi na eh. Siguro nayayamot siya pag hinihingi ng pera.
3: Kasi yung mindset niya, kaya nga namatay yung nanay ko dahil sa inyo, tapos hihingi kayo.
4: Eh kinakasangapan niya lang siguro yun.
3: Pero hindi, parang ako hindi ko kayang maatim. Kahit sabihin na natin na ganun yung nangyari, may hindi pagkakaunawaan yung nanay ko at lola ko.
4: Baka isang bagay lang talaga ang meron sa kanilang dalawa. O lalo kay Joshua. Diba? Palalo lang tong batang to. Totoo. Dahil bang matigas na ang buto mo, may hanap buhay ka na.
3: Parang matigas ka na.
4: Diba?
3: Nandun na yung ano mo.
4: May sungay na.
3: Oo. Na dapat magpaka-humble ka.
4: Hindi ka na malapitan. Samantalang nung maliit ka, yung mga taong yan, yan yung umaalalay sa'yo. Nung maliit ka, yan ang gumagabay sa'yo. Kahit nawala na rin naman sila, pinipilit pa rin na gastusan ka. Kung ano ang gusto mo, iniiyakan mo, binibigay sa'yo. Pero ngayon na ikaw na meron ng trabaho, hindi ka na malapitan at ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Diba? Pangit yung ganun, Joshua. Huwag mo ikatwiran na dahil sa lola ko, dahil sa tatay ko, namatay ang nanay ko. Eh, punot dulo lang naman ito, pero eh. Kung wala kayong may bigay, salamat. Kung wala, kung meron, eh di salamat pa rin.
3: Yun.
4: Diba?
3: At hindi, kung wala siyang may ibigay, Kiko, kesa dinededman niya nga daw ang mga message, parang hindi niya pinapansin, ano ba naman yung replyan mo? 'Di ba sabihin mo, Nay, pasensya na, wala ako ngayon eh. Sagad ako eh. Pag meron ako, sige, pahiram ko sa'yo. Kung mabuisit yung lola mo ulit, eh, it's not to you na. It's up to her na lang. Diba?
4: Pag nabuisit yung lola mo, inatake, di, it's a tie. Char. De, joke lang. Joke lang. Huwag mong gagawin yun. Hindi, kasi parang ang point lang naman dito, kung tama sabi mo, kung wala, edi magsabi ka. Hindi mo naman di sila obligasyon talaga.
3: Totoo
4: di ba?
3: Naman.
4: Kasi meron ka rin naman ginagastos sa sarili mo, lalo ngayon magpapamilya ka ng sarili.
3: Sabi niya nga, gusto niya daw ikasal eh.
4: Di ba? Eh kung ganito lang naman ng halaga ng kinikita mo at hindi naman talaga din kakasya, pwede ka mag-abot naman kahit magkano. Magsabi ka lang din, paunahan mo na hanggang dito lang ang kaya ko. Ito lang ang kinikita ko. Hindi po ako nagtatain ng pera.
3: Totoo.
4: Hindi po ako sumusuka ng kwarta.
3: Totoo.
4: Hanggang dito lang po ang kakayanan ko.
3: Totoo.
4: Ngayon, kung mag-message ulit.
3: Na mabuisit.
4: Diba? Okay na yun.
3: At least na-explain mo yung side mo.
4: Nasabi mo na. Nabitaw mo na yung gusto mong sabihin. Okay na yun. Pero yung magtatanim ka pa ng sama ng loob, dadamahin mo na lang. Ikaw lang din naman ang talo dyan. Diba? Basta may paliwanag ka. Hirap. Hirap ka ganito. May mga anak na kapag nagkaroon na ng... sa buhay,
3: nagiging ano na, no?
4: Nagiging
3: matigas na.
4: Matigas.
3: Hindi na open-minded.
4: Pero alam mo, sa mga magulang, ha? Masakit yun.
3: Masakit naman talaga yun.
4: Nang dati, nung maliliit kayo, maliliit tayo.
3: Pinaghihirapan ko, maibigay ko lang yung gusto
4: mo. Kahit wala na ang mga magulang natin, provided pa rin tayo hanggat sa makakaya, basta makita na lang tayo na masaya, di ba? Samantalang nung sila na iuugod-ugod at wala nang kapasidad para maghanap buhay at kumita ng salapi at tayo na yung kumikita, na parang baliwala na sila para sa atin.
3: Totoo. Nagiging madamot na tayo samantala noon hindi tayo pinagdadamutan.
4: Tapos ulit-ulitin mo sa amin, Joshua, aray ko.
3: Ewan ko kay Joshua, parang hindi nagmamatured. At saka yung parang kung tutuusin lang po ang dami kong problema, Joshua, bilyon-bilyong tao ang tao sa mundo. Hindi ikaw yung nag-iisa lang. Hindi ikaw yung anak ng Diyos lang. Lahat tayo may problema. Nasa sa atin yun paano natin i-handle, paano natin makikita yung negative side, paano natin i-turn to positive side yung buhay.
4: At isang bitaw lang para sa mga anak galing kay DJ Main at Tito Kikumo. Kayong mga anak, lagi niyong tandaan, ano't ano man ang mangyari, kundi dahil sa mga magulang niyo, wala kayo. Kaya hanggat maaari, yung respeto, iwan niyo pa rin yan sa harapan ng mga magulang niyo. Hindi porke meron na kayong mga trabaho, may pagmamalaki na kayo, wawalang hiyain nyo na yung mga magulang nyo, mga buisit kayo.
3: Hindi porket pinapalo ka nung bata ka, wala kang laban. Eh ngayon, ibabalik mo? Di ba? Dahil matanda ka na, hindi ka na kayang kantiin ang magulang mo at tumatak sa puso mo na nung bata nga ako, grabe nyo akong anuhin eh.
4: Eh natural. Didisiplinaan kayo eh. Dahil kung hindi ka dinisiplina, di ba?
3: Wala ka ngayon kung sino at ano ka.
4: Baka mas malala pa yung ugali mo ngayon kung hindi ka dinisiplina ngayon. Eh ngayon pa nga lang eh. Palalo ka na.
3: Totoo.
4: Baka kulang ka pa sa palo.
3: Halika, paluin ka namin.
4: Ay dito. At sa mga magulang naman din po, para fair tayo, huwag naman di kayo makulit kasi.
3: Ano ka ba kasi? Ako, naiintindihan ko yan, Kiko, na ang magulang, ang lola, nagiging makulit yan. Di ba gano'n naman talaga pag tumatanda, para kang bumabalik sa pagkabata, nagiging makulit.
4: Naiintindihan
3: natin
4: yun.
3: Nasa sa atin yun kung paano natin titingnan. At iintindihin yung mga matatanda nating mahal sa buhay.
4: Hindi, ang atin lang, gusto lang natin paalala din sa mga nakatatanda, sa mga magulang, lolo, lola, tito, tita, na parang ginagawa na din investment yung mga anak, yung mga pamangkin o apo. Isipin po natin, kaya din po naghahanap buhay ang mga yan, dahil sila po ay may pinagkakagastosan at binubuo din na pang sarili nila, magpapamilya, gustong bumuo ng magandang karir.
3: Gustong bumuo ng business.
4: Kasi kumbaga parang hindi sa ngayon na nag-uumpisa pa lang yung mga yan, huwag naman po natin tingnan sila na kumikita ng milyon-milyon. Dahil yung mga yan ay nag-uumpisa pa lang, sapat lang para sa kanilang mga sarili. Kung meron man pasobra, bariya-bariya. Mm. Unawain natin. Totoo. Na kapag nanghingi tayo at hindi tayo mapagbigyan, huwag naman sasamaan loob natin.
3: Oh.
4: At kung naman tayo mabigyan ng isang beses, huwag naman po natin sunod-sunurin ng kada susunod na araw.
3: Na parang obligasyon na, di ba?
4: Diba? Hindi naman po kasi tayo kasama sa budget nila. Di ba? Kaya nga po natin sila pinag-aral at tinuruang mabuhay mag-isa para pagdating ng araw, meron silang trabaho at sila nang bahala sa buhay nila.
3: Hmm.
4: Na kahit lumipas sa tayo o lumisan tayo sa mundong ito, kaya na nila. Pero wag naman po natin gawin na sila po ay bangko.
3: Na sila parang ay maging ATM, no?
4: Diba? Na tuwing tayo ay mayroong emergency, gagawin natin silang emergency fund.
3: Hmm.
4: Hindi po ganun. Unawain din po natin yung mga anak natin, mga apo o pamangkin. Na yung ginagawa nilang pagsisikap sa buhay ay para din naman po sa kanila. Tayo ay palipas na tayo. Diba? Hay. Kaya naman tumawag na kayo ulit.
3: Oo.
4: Joshua ha, sana narinig mo yun.
3: Sana narinig mo yun at talaga namang tinatak mo sa puso at isipan mo, Joshua. Hmm.
4: Gusto natin maging fair dito ha, DJ May. Diba? Para sa mga magulang at para din sa mga anak. Dapat pantay lang tayo.
3: Oo, magkamustahan din kasi kayo. Hindi yung parang magme-message kayo pag may kailangan lang.
4: Oo, alam mo, diba? Napapansin ko, DJ May, sa mga pamilya ngayon ha. Mostly ha.
3: Mm.
4: Hindi naman lahat, pero mostly. Parang nagkakawatak-watak nang dahil sa kwarta.
3: Eh, alam mo, ang pera kasi, iba talaga ang dulot ng pera sa tao. Nagiging masama ang tao nang dahil sa pera. Pero tandaan nyo ka, vibes, yung pera na yan, hindi nyo madadala sa hukay yan.
4: Oy, kaya naman, ibigay nyo na sa amin.
3: Oo, oh, padala nyo na. Kami nagagamit yan nang hindi masayang at di kayo nag-aaway-away, ha?
4: Tama yun. Tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: May oras pa tayo para makinig at magkwento para sa inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin natin si DJ May na makikinig at magbibigay ng payo sa iyo, ka-vibes.
3: At si Tito Kiko mo na talaga namang kakastiguhin ka. Basta totoo lang.
4: Yan.
3: Ha?
4: Wala tayong ibibibi at isusugarcoat dito. Kung kinakailangan ka namin pagalitan, humanda ka na.
3: Oo. Eh, ganun naman talaga eh. Hindi mo malalaman ang isang kamalian pag hindi ito sinabi sa'yo.
4: Yan, tama. Ganun ang pagmamahal na klase na meron kami ni DJ Main. Sasabihin namin sa'yo ng diretso, ay hindi ka namin ihehele. At yung mga gusto mo lang marinig, ay naku, sinasabi ko sa pinguting kita.
3: O, may mga taong ganyan, no? Sasama yung loob kasi gusto nilang marinig yung gusto lang nilang marinig. Nagtanong ka pa.
4: Ayan, nagtanong ka pa. Nakipag-usap ka ba?
3: Oo.
4: Sana nakipag-usap ka na sa sarili mo.
3: Ay, ang hirap nun, ha?
4: Pero huwag kang mag-alala ka, Barb. Sana nandito kami para pakinggan ka. Kahit na nakakayamot yung kwento mo, pinapaikot-ikot mo kami, makikinig pa rin kami.
3: Oo, ganun ka namin, ka-vibes.
4: Ah, ka-vibes.
3: O, diba? Nauuna, ano? Maladisisyon!
4: Hey! Si Edsel Barizo, magandang umaga. At ganun din si Unique. Sabi niya, shout out sa QC. Ano to? Di patas? Suspend, kawawa ang mga, ano?
3: Hotdog.
4: Hindi ko maintindi.
3: Ako naman, gusto kong shoutout si Joanna Continente Gipale na kabatuan, Iloilo.
4: Uh-oh.
3: Si Severo Amadeo, si Maki Diz.
4: Uh-oh.
3: Si Chad Angel Estrada na taga Pangasinan.
4: Oo. Magandang umaga din kay Ralph Anthony Bermudez. Sabi niya, ang hirap niyan. Gusto niya lagi siyang kinakampihan si Joshua daw. Oo nga. Mary Dulay, magandang umaga. Sabi niya, totoo po yan. Wela, nasa uli ang pagsisisi. Boy, tandaan mo, tatay mo yan. Kundi dahil sa kanya, di ka tao ngayon. Tama na.
3: Ako nga, kung bibigyan ng chance eh. Gusto ko makita yung tatay ko eh.
4: Oh.
3: Kaya naman nananawagan ako. Kung sino man yung tatay ko, harapin mo na ako. Sayang yung kayamanan. Char!
4: Parang naluluha ka.
3: Para bakit naman ako naluluha?
4: Kasi gusto mo makita yung tatay.
3: Oo, ano nakakaluha doon?
4: Eh, gusto mo makita yung tatay. Ito naman, boring ng buhay. Hindi ka naluluha. Ano naman to?
3: Oo.
4: Ano ba nangyari?
3: Ano nangyari? Lumaki ako ng ano eh, ng lola's girl.
4: Ah, sa lola ka
3: oo,
4: rin.
3: Oo, parang pinanganak pa lang ako. Kakalabas ko pa lang, lola ko na ang nag-alaga sa akin. Mm. Although, alam ko at kilala ko naman yung nanay ko.
4: Oo.
3: Yun, yung tatay ko lang, wala kong idea. Sa tuwing tatanungin ko yung nanay ko, sino yung tatay ko, nagagalit, ayaw sabihin.
4: Hmm?
3: Oo, ayaw niya sabihin yung pangalan at taga saan. Keso daw, ano daw, matapobre daw yung pamilya. Eh sa akin, hindi naman ako humahabol sa kayamanan. Iba pa rin yung feeling na parang ikaw ay buo dahil kilala mo kung sino yung tatay mo.
4: Oh, kahit diba? Yung man lang ang maibigay sa'yo, yung pagkakakilala lang ng tatay mo para mabuo yung puwang na iniwan niya.
3: Totoo. Na alam mo, ay, tao pala ako, no? May nanay at tatay akong gumawa sa akin. Yung ganong feeling.
4: Pero sa tuwing gabi na naalala mo, yung na hindi mo kilala yung tatay mo, tapos may nakikita kang mga bata na kumpleto, masaya, napaghahandaan tuwing birthday. May inggit ba sa puso mo,
3: DJ? Oo naman. Oo. Normal naman yun. Kaya nga ayoko nagdi-December eh. Hate ko ang December.
4: Ay.
3: Feeling ko kasi parang ang saya-saya nung iba, sineselebrate nilang kumpleto sila, samantalang ako hindi.
4: Mm-mm.
3: Pigilan mo ako, mag-SKL na tayo.
4: Naiiyak ka. Share mo na yan.
3: Ano yung share ko? Wala ko yung share. Hoy, kabibes, tumawag na kayo.
4: Naiintindihan ka ng mga kabibes natin. Uy, mga kabibes, sa mga nakikinig po, naiiyak po si DJ Main. Sa totoo lang.
3: Uy, tumawag na kayo.
4: Main, kung sakali na nakikinig ngayon tatay mo, magpahanggang ngayon ba hindi mo pa rin kilala?
3: Hindi.
4: Kung sakaling nakikinig si tatay mo...
3: Ala, hindi ako iyakin eh. Ano ba yan?
4: Kung sakaling nakikinig ngayon si tatay mo, ano yung gustong-gusto mong sabihin sa kanya?
3: Tay, Daddy, Papa, ang ganda ng lahi mo talaga.
4: Ayusin mo.
3: Hindi ko na, saan ka man ngayon. Ayan, hindi man kita nakasamang lumaki. I'm sure... Sobrang proud mo sa akin. Hindi man ako lumaki nang nandyan ka at nandyan yung nanay ko. Pero naging maayos naman yung buhay ko. Nang dahil sa panahon na pinatatag ako, na tinuruan ako maging matapang at lumaban sa buhay ng patas. Hindi man ako lumaki nang marangya. Pero still... Yung pinaghirapan ko, proud na proud ako na nasa malinis na paraan. Kaya sana, Tay, kung buhay ka pa, eh sana. Bago matapos yung buhay mo dito sa mundong ibabaw, eh makilala kita at mayakap kita at makapagpasalamat ako sa iyo. Yun lang. Bakit ka umiiyak? Tatay ba kita?
4: Wala ba tissue? Ito na nga na medyas ko.
3: Yung medyas yung
4: pinunod. Nanawagan po kami sa production, bigay po tissue.
3: Kaya alam mo ako, naiinis ako doon sa mga taong hindi nila binavalue yung nanay medyas at tatay nila. Yung meron sila. Kasi maswerte kayo, buhay pa sila. Diba? Kahit yung... Kung tutusin, dapat ako yung masama yung loob eh. Kasi hindi ako naalagaan eh. Pero inalis ko yun sa puso ko. Kasi kung kikim-kiming ko yung galit na pinabayaan nila ako, nanay ko, pinamigay ako, no, pinanganak ako doon sa doktor na nagpaanak sa kanya, walang mangyayari sa akin. Siguro naging magulo yung buhay ko, nasira yung buhay ko, kung hindi ko inalis yung... galit sa puso ko.
4: O, hindi namin alam yung kwento.
3: O, diba? Ngayon alam mo na.
4: Alam. Kaya pala ganyan katigas ulo.
3: Hindi, alam mo ba? Kaya yung mga ibang tao na may misinterpret nila ako. Nakala nila, strong personality ako. Kala nila, mataray.
4: Sagalit lang, parang awa nyo na po yung tissue. Masana yung medyas ko. Pingin po tissue. Nananawagan po kami.
3: Alam mo, ang bantot niyan.
4: Buti naman bagong palit. O, hindi po natin alam yung kwento ng buhay
3: diba?
4: Ni Main.
3: Tapos ngayon, kakalkali mo yung buhay ko, tinatago ko.

0: Siguro naman, darating at darating ang panahon na isang beses, magsasalubong kayo. Tapos bigla ka na lang aakapin. Ang kainis. Ayun.
1: Tapos bibigyan ako ng ano, no?
0: 10,000.
1: Hindi lang.
0: Ayun, yung tissue.
1: Hindi lang 10,000. Oh. Anak, dahil sobrang tagal na tayo hindi nga, ano, hindi nagkita, ito ang pamana ko sa'yo. O, oh, diba? Ganon.
0: Naghangad ka pa.
1: Pera. Ay! Sabi nga eh, think what you want to attract.
0: Pero ikaw, kung sakaling wala namang yaman yung tatay mo, ano?
1: Walang kaso sa akin.
0: Walang kaso?
1: Oo.
0: Okay lang sa'yo, basta mabuo lang yung puwang
1: oo,
0: na naiwan.
1: Oo, makilala ko lang siya. Enough na sa akin yun. Mm. Yung mayakap ko lang siya, makapagpasalamat lang ako sa kanya. Enough na sa akin yun. At least mamamatay ako pagtanda ako na nakilala ko yung tatay ko. Wala man siyang maibigay, baka ako pa ang tumulong sa kanya.
0: Mayabang ka rin.
1: Hindi naman sa pagiging mayabang.
0: Joke lang, to naman.
1: Hindi rin sa pagiging mayabang. Pinapatawa lang rin. Diba?
0: Sineryoso.
1: Sineryoso eh. Ayaw. Siyempre, kung tama, ikaw ay nakakaluwag-luwag sa buhay, diba? Hindi ko nga alam kung anong klaseng buhay meron siya eh. Paano kung gusto niya ako makita, pero andun siya sa buhay na sobrang salimuot. So, sinong tutulong sa kanya? Wala namang iba eh. Balibalik ta rin kuman ang mundo, hindi man nila ako naalagaan, nanay at tatay ko pa rin sila. Oh! Diba? O ano? Bakit ka tumitingin sa akin?
0: Ngayon ko lang kasi narinig yung kwento mo. Seryoso.
1: Kasi nga tawa lang ako ng tawa, di ba?
0: Kala ko
1: kaya nga, ano, kala mo ano?
0: Kala ko dati baliw ka eh.
1: Hay! Bunga nga ako! Kaya ako, naniniwala ako, choose to be kind. Mm. Kasi hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng bawat taong nakakaharap mo. Wala naman akong banner na pwedeng ilagay na ito'y nararamdaman ko. Ganon din yung ibang tao. Kaya sa mundong ito, na napakamahal lang bilihin, isa lang yung piliin ninyo, maging mabuti. Ano ba?
0: Palakpakan natin si DJ. Alam niyo mga ka-vibes, totoo talaga yung mga salita na ang isang tao, lalong-lalo na yung mga masayahin, yung mga magiliw, sa likod nito, ng mga tawa at alakhak nila, sila pa yung may tuturing natin na pinakamalungkot na individual na makikilala natin. Diba? Kaya po sa mga ka-vibes natin, gaya ni DJ Main, na lumalaban sa buhay, na pinapakita pa rin na napakalakas sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, binagyo ng mga pagsubok, binagyo ng sama ng loob at pighati, palakpakan nyo yung mga mukha nyo dahil hanggang ngayon nakatindig pa rin kayo. Kaya po sa tatay ni DJ May, kung nakasang aman, magpakita ka.
1: Oh, kailangan ko na ng house and lot, tatay naman.
0: Pero kanina mo pangalan niya?
1: Ang alam ko lang ano, James.
0: James, Eugenio.
1: Hindi ko din alam sa nanay ko eh.
0: Yung
1: Carrion.
0: Carrion.
1: Carrion.
0: Carrion. O James Carrion.
1: Oh, basta ano daw, yung lahi daw. Lahi ng tatay ko. Eh, apo daw ako ng isang artista noon na sikat, si Carrion ang apelyido. So doon, yun yung kumbaga landmark. Wow, landmark!
0: Leon Carrion?
1: Hindi ko alam kung sino. Basta yung Espanyol na kontrabida dati, way back noon, na matanda. Yun yung lahi noon, isa doon yung tatay ko.
0: Wow!
1: Parang anak niya ata o pamangkin niya.
0: Boss Randy Reyes, baka alam mo to kasi alam mo yung mga sinaunang kwento ng charot. Joke lang, boss. Joke lang. Baka sakaling may idea po kayo, mga ka-vibes, sa James Carrion. Aba, magandang mga to, magandang pagkakataon to kung sakaling may nakarinig at nakapagbigay alam sa atin kung sino at kung ano yung pagkakakilanlan ng tatay mo.
1: Oo.
0: Papuntahin natin dito.
1: O yung mga taga-Marikina dyan ha. Oo. Hindi ko sure ha, pero yun lang yung narinig ko din sa nanay ko. Alam ko, taga-Marikina.
0: O James Carrion, at sa mga ka-vibes natin na meron pong ideya kung sino o may kakilala

0: kayo na James Carrion at nakikita niyong may kawangi sa mukha ni DJ Main, baka ito na yung pagkakataon na yun. Diba? For the first time ever, magkakaroon tayo ng pagkikita.
1: Get together?
0: Oh, no? Get together.
1: Reunion.
0: Reunion dito pa sa programa natin, mga kabibes. Maganda to, diba? Kaya po sa lahat ng mga kabibes, baka may kilala kayong James Carrion. Aba, ipagbigay alam nyo po sa amin sa Facebook page ni DJ Main, Facebook page ko, o sa official Facebook page ng 92.3 FMR Manila.
1: Tapos ang dami nag-message, oh. No? Ako yung tatay mo.
0: Oh. Or sinabing may pabuya.
1: Oo. Baka pwede mo akong tulungan.
0: Ah, hindi
1: diba?
0: Pwede. Wag. No.
1: Magpaka-DNA test tayo. Oh, ganon.
0: Oh. Afford ni DJ May magpa-DNA test.
1: Hindi ko afford, pero a-affording ko. Masur na ito talaga yung tatay ko.
0: Oo, oh, tamo.
1: Diba? Gagawin mo lahat. Mapatunayan mo lang talaga. Ito nga sabi ni Ralph Anthony Bermudez. Lesson of the day, learn to humble yourself. Uh-huh. Because if you humble yourself, your life is guided by God and your life will be successful.
0: Oh, sa Tagalog,
1: kailangan maging mabuti ka. Kasi pag mabuti ka, kaliwat kanan yung blessings na darating sa'yo.
0: Totoo naman yan. Yan ay basic. Yan ang pinakamalupit.
1: Oh, diba?
0: Oh, kabibes, may oras pa tayo ha. Matapos natin paiyakin si DJ Main.
1: Tumawag na kayo. Bakit ako yung SKL? Diba, ako yung naging SKL na dapat hindi naman ako.
0: Eh kasi napansin ko naluluha ka.
1: Hindi kasi tag-ulan, alam mo, ang hirap talaga.
0: Huwag mo nang sisihin ang tag-ulan.
1: Oo.
0: Mabuti nga na itanong natin sa iyo. At least, iba, nabigyan linaw natin kung ano ba yung bumabagabag sa puso mo.
1: Oo, at sino at ano ako? Kasi lagi mo sinasabi, pangit ugali ko. O, ano?
0: Ako may sabi?
1: Oo, ikaw.
0: Gusto mo i-text ko?
1: Ay, kasi may mga taong strong personality kasi they yun yung kumbaga nila, protection sa sarili nila.
0: Talaga ba?
1: Diba? Oo, talaga.
0: O, talaga maldita ka lang.
1: Mabait ako.
0: De, ganun talaga, diba? Ito lang yung ating defense mechanism.
1: Totoo, yun yung tinutukoy ko. Defense mechanism ng isang tao yan.
0: Sana tinanong mo na sa akin para di na humaba, diba?
1: Okay lang yun, at least, diba? In-elaborate.
0: Wow! In-elaborate!
1: Bakit?
0: O, dali, tawag na kayo bago kami mag-elaborate dito.
1: Oo.
0: O, may oras pa.
1: Hello!
2: Hello po.
0: Ah, kabaib, sino to? Taga saan ka?
2: Joshua po yung kanina.
0: Si Joshua?
1: Si Joshua.
0: Si Joshua.
2: Nakikinig lang ako kanina.
0: Ah, oh, okay na. Okay na, Joshua. Nasabi na namin na napakarami, ha?
1: Oo.
0: Sana mapagtanto mo yan.
1: Eh, pero opo, dahil ano na naman?
2: Sabihin lang ako kay DJ Main.
0: O, sige, bilisan mo lang. Wala
1: ako
0: na pa,
1: advice-an mo, ha? Sige.
0: Bilisan mo.
2: Patensya na po. Nadamay ka patuloy.
1: O, tapos?
2: Tapos, DJ Kiko. Alam ko, pinayak mo si DJ Main.
0: Wala ka pakialam. Ikaw talaga. Ikaw yung sinasabihan namin. Ikaw makinig.
1: Kaya sana nakakuha ka ng lesson sa buhay ko, Joshua. Alisin mo yung galit sa puso mo kasi hindi ka madadala niyan. Tandaan mo, hindi ka makakatulog ng masarap. Hindi ka makakapangarap in the future kasi yung attention mo nakafocus dun sa galit ng puso mo.
3: Naiiyak ka.
1: Bakit ako naiiyak? Tapos na ako umiyak. Baka desisyon ka na naman. Kaya habang nandyan si Lola at si Papa mo, whatever man yung past na nangyari sa inyo, let go mo na yun. Past is past. Ang importante yung ngayon at yung magiging future.
2: Salamat po.
0: Okay na ha. Umayos ka na, Joshua ha.
1: Pero kung nakikinig ang iyong tatay ngayon at ang iyong Lola, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
2: Kung nakikinig man ngayon ng papa at yung lola ko, ang masabihin sa kanila, mahal sila. At sana lagi silang mag-ingat at halaga nila yung bukas. At sana, huwag silang magpapaka-stress.
0: Ni-stress nga sa'yo eh.
2: Kawala ko dito, na-stress nila
0: eh. Oh, okay na, Joshua.
2: Opo.
0: Okay, okay na tayo, Joshua.
4: Ang lupit!
0: Ang lupit mo?
4: Oo.
0: Grabe na. O Joshua, maraming salamat sa pagtawag at sana naliwanagan ka ha sa idinulog mong problema sa amin. Sabi mo muna 92.3 FMR, lupit.
2: 92.3 FMR, ang lupit.
0: Yan! Mga ka-vibes si Joshua ng Binyan, Laguna. Thank you! Grabe!
1: Oh, grabe yun, oh. Marami kayong na- naiyak doon sa story natin ngayon ng SKL. Ang ganda nun ah.
0: Actually, sa'yo naiyak ang mga ka-vibes natin. Ang dami nagme-message sa atin na talagang sabi nila na grabe naman, ganun pala yung istorya ng buhay ni DJ May.
1: Oo, kaya kung wala kayong magulang, diba, hindi man kayo lumaki ng kumpleto, ako naniniwala ako na sa inyo pa rin yan kung paano nyo aayusin yung buhay ninyo.
0: Totoo. Kumbaga, hawak nyo ang beat.
1: Ganon! Kayo ang director, kayo ang writer, kayo ang actor ng buhay ninyo. Kayo ang gagawa niyan para maging blockbuster.
0: Kung gusto nyo masira ang buhay nyo, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo umayos ang buhay nyo, nasa sa inyo pa rin yan.
1: Kaya huwag nyo isisisay sa mga taong nasa paligid ninyo. Diba?
0: Tama. Amen! Amen!
1: Hallelujah! Praise the Lord! Oo!
0: At sa aming pagbabalik ng vibes, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan na kulitan hanggang alas 12, nataghali, kasama ang iyaki na si Menyu Henyo!
1: Excuse me, hindi ako iyakin. Oo, fragile lang. At ang makulit mong tito sa radyo na hilig mga likot na may buhay na may buhay. Oo, walang iba yung Kiko Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang lupet!
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. Good Vibes. Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Good Vibes. Soundtrip. 92.3 FMR. Oh, yung sipon mo tumutulo. Kakaiyak, no? O ngayon, mag-relapse ka naman sa oras na 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

sakit, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay, nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa South Trip.
4: Ang lupet!
2: Dang. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa South Trip.
4: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes, maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga.
5: Favorite Vibe!
6: Bayat sa mga kavibes natin, Mapalson, Visayas at Mindanao, ano man ang inyong ginagawa ngayong oras na ito. At kanino pa nakatutok, maraming salamat po. At sana naging makahulugan ang araw na ito para sa inyo. May napulot kayong aral.
4: Ang ganda talaga ng bungad ng linggong ito. Lunes na Lunes pa lang, talagang ang bigat at ang lupit ng ating SKL. Diba?
6: Nandahal kay Joshua na napakalupit.
4: Kasalanan mo itong Joshua.
6: Adamay pa ako.
4: Adamay pa. Pero salamat po sa lahat ng mga tumawa. Ganun din kay DJ Main. Talagang sobrang blessed ng Lunes na ito dahil sa inyo ka-vibes at dahil kay DJ Main. Palakpakan naman natin mga mukha ninyo. Kaya ikaw, James Carlyon, kung nasaan ka, magpakita ka na.
6: Galawin mo na yung baso.
4: Galawin mo na para talagang sobrang ang lupet ng kwento ng buong linggong ito.
6: Arot lalo.
4: At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at Spotify.
5: 92.3 FMR Manila.
4: Yun o, damay mo na.
6: Ang Facebook page ko, social media accounts ko, lahat yan pare-parehas na Main Eugenio.
4: At sa akin naman, ka-vibes, DJ Kiko Kaliko sa lahat ng social media accounts. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin
6: ni Lord. At ako'y nananawagan din kay Miss Pam. Oo, kung nakikinig ka, igalaw mo na ang kutsara ni Lord, pati na rin ang plato, naghihintay kami sa pansit.
4: Correct.
6: Mo.
4: Correct, nakahiwa Diyos na ko. Ang kalamansi.
6: Oo, ganon. Miss Pam, huwag kang kuripot, Diyos ko.
4: Hindi mo madadalesa.
6: Langit. Oo.
4: Sana naririnig mo, Ma'am Pam, di ba?
6: Oo, naririnig na yan. Nagbibingi-bingihan lang yan
4: ay,
6: sa...
4: Ay, nako, may gabayan.
6: Eh, wala ka, ikaw din. What goes around, comes around. May pananakot.
4: Ano, ayaw ka pa?
6: Oo.
4: Ikaw, Ma'am Pam. Pero ito na! Susunod na, magpapatuloy ng good vibe music at kuntua ng programang Love Me!
6: Kati G!
4: Kasama ang nag-iisang mag-juicet mamiti, Kati G!
6: It's the place to be!
4: Yan ay susunod!
6: Makakasama ninyo at mapapakinggan simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon!
4: At kaya naman bukas ulit, makakasama at makakarinigan mo nag-iisang baby ng bayan!
6: Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko! Uy, Kaliko!
4: At Menyo Enyo!
6: Ulit-ulit, nakasabi lang!
4: Hindi ko pa kasi nabanggit!
6: Okay, sige.
4: Iyak kasi ni iyak eh.
6: Ay, nako.
4: Dito lang sa 92.3 FM.
6: Ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet.
6: Oras natin ka-vibes, 11:48 in the morning.
4: Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
8: ACS
4: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinuspinde ng palasyo ang on-site work sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon simula tanghali ngayong Lunes, August 17 dahil sa malakas na pag-ulan. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 127, pinayagan ang alternative work arrangements kabilang na ang work from home at flexi time sa Batangas, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Sa mga paaralan sa mga naturang lugar, ipatutupad din ang alternative learning modes maliban kung may ibang utos ang mga local chief executives. Hindi sakop naman ang suspensyon ang mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. Samantala, maaari ring magpatupad ang mga local chief executives ng sarili nilang suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa patuloy na pag-ulan, dulot naman ng habagan.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, tinawag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na nakakadismaya ang pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas matapos lumago lamang sa 2.3% ang gross domestic product o GDP sa ikalawang quarter ng 2026, ang pinakamabagal mula ng panahon ng pandemya. Ayon kay Marcos, malaki ang epekto ng pagkaantala sa pampublikong paggastos dahil muling sinuri ng gobyerno ang mga proyekto at kontrata matapos ang isyu ng korupsyon sa infrastructure sector. Sinabi pa ng Pangulo na nasa 7% pa ang kulang sa public spending kumpara sa nakaraang taon. Pero umaasa siyang makakahabol ito sa natitirang mga buwan at makakatulong sa pag-angat ng growth sa huling quarter. Iniugnay din ng Pangulo ang mahinang paglago sa pag-aalinlangan ng mga consumer at negosyo na gumastos dahil sa pagtaas at pagbabago-bago ng presyo ng langis. Ayon pa sa Pangulo, sinusubukan ng administrasyon na ibalik ang kumpiyansa sa ekonomiya sa pamamagitan ng tulong pinansyal at subsidiya sa langis para sa mga pinaka-naapektuhan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pinalawak ng House of Representatives ang insurance protection para naman sa mga magsasaka at manging isda matapos maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang

0: House Bill number 10365 na magpapatibay sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa panukala, hindi na lamang palay at mais ang sasaklawin ng insurance kundi pati high-value crops, livestock, aquaculture, mga produktong pangisdaan, agroforestry at mga plantasyon. Isasama rin sa insurance sa mga makinarya, kagamitan, pasilidad at iba pang agricultural infrastructure, gayon din ang life at accident insurance para sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin naman ang panukala na mapabilis ang pagbangon ng mga benepisyaryo mula sa epekto ng kalamidad at mga sakit sa halaman at mga hayop. Naipasa na ang panukala sa botong 201 na pabor, walang tutol at walang abstain. Ayon naman kay House Speaker Faustino D. III, makatutulong ang mas pinaigting na insurance system upang maiwasan ang pagkakautan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. FMR News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR The Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo!
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
7: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip. Anuman ang panahon.
2: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Goodbye sa Soundtrip!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. The vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Wildflower, color me bad. And happy rainy Monday, everyone! Ako po, isang maulan na naman po na Lunes sa ating lahat. Grabe naman po ang ulan. Pabugso-bugso. Akala ko nakangiti na si Haring Araw nung weekend eh, diba? Pero pagdating po ng hapon, parang biglang umiyak ulit si Haring Araw. Nako po, kamusta naman, Ka-Vibes? Kamusta ka naman dyan na stuck na po sa traffic? At kamusta rin po sa mga Ka-Vibes po natin na umabot? Buti na lang, umabot sa opisina. Deklarado na rin po sa gobyerno. O ba, half day na. Ayan, kaya nakangiti na. Pero mag-iingat po kayo sa mga uuwi, ha? Mga Ka-Vibes po natin. And of course, syempre, sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig po ngayon, welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama at mamomroblema ng problema mo ay poproblemahin ko. Ayan na. O, wag lang sa pera. Ganyan talaga. Ikaw ba, Ka-Vibes, sobra-sobra ka ba magmahal? Kuminsan kapag sobra-sobra nating minamahal ang isang tao o ang isang bagay o ang isang propesyon, di ba? Na parang kahit na minsan nahihirapan ka na, sige lang, magmamahal pa rin ako. Pero kuminsan din dahil ayaw mong may masaktan, titiisin mo na lang. Naranasan mo na ba, Ka-Vibes, yan? Yung dahil sa matindi pagmamahal mo sa isang tao na ikaw mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Parang pag may problem tayo sa buhay, di ba? Iniisip natin agad na baka maging pabigat lang tayo dun sa tao. Kaya minsan masasabi natin sa kanila, wag mo na ako intindihin. Okay naman ako eh. O kaya baka mas mabuti kung humanap ka na lang na iba na magbibigay sa'yo ng happiness. Di ba? Kadalasan yan yung mga nagiging linyahan eh. And akala natin, ginagawa natin yun para hindi siya mahirapan. Pero ano kung ang taong tinatanggihan natin ay hindi naman pala naghahanap ng madali? Diba? Papaano kung ang gusto lang niya ay makasama tayo sa hirap at ginhawa? Till death do us part. Mga ganyan na linyahan, diba? May mga tao kasi na kapag dumating yung pagsubok, mas pinipili nila manahimik. May mga tao naman kasi na, alam mo yung pag nagkasakit, nahihiyang humingi ng tulong eh. Kasi 'di ba, yung halos tinitiis na lang nila, wag lang makaramdam ng na magiging pabigat sila dun sa taong mahal nila. At may mga tao rin, Ka-Vibes, na alam mo yun, pag nararamdaman nilang hindi na sila kasing lakas tulad ng dati, iniisip nila wala na silang mabibigay dun sa taong mahal nila, yung wala na silang silbi. Pero sa isang relasyon naman talaga, kailangan ba talaga maging perpekto at malakas palagi? At hindi ba minsan yung tunay na pagmamahal eh, hindi tungkol dun sa kung gaano kaginhawa yung buhay kasama ang isang tao? Kundi handa kayong harapin ang hirap na magkasama, 'di ba? Yung hawak kamay kayo kasi minsan ang pinakamasakit na desisyon, Ka-Vibes, hindi yung manatili dun sa tabi ng isang taong nahihirapan eh. Ang pinakamasakit ay yung mawalan ng pagkakataon na makasama siya ulit dahil nga paulit-ulit mo siyang tinutulak palayo eh. Na ayaw mong masaktan, saka iisip mo na huwag siyang masaktan, eh mas lalo siyang nasasaktan. At pagtuluyan na nga lumayo yung taong gusto mong mag-stay dyan sa'yo, diba? Saka mo lang mararamdaman ulit yung bigat na, paano kung hindi ko siya tinaboy? Paano kung pinayaan ko na lang siyang manatili beside me? Yan yung mga kwento natin, o yan yung kwento natin ngayon, Ka-Vibes, na isang kwento tungkol sa pagmamahal, pagsasakripisyo, and isang desisyon na maaring pagsisiyan paghuli na ang lahat. Yan naman lagi ang nangyayari, di ba? Nakakapag-decide tayo ng mga bagay-bagay na eventually marirealize natin. Sana hindi pala ganon ang naging desisyon ko. Nagkakaroon tayo ng regrets kapag nararamdaman na natin na parang, alam mo yon, sayang. Nakakaramdam na tayo na sana may mali dun sa naging desisyon. Well, abangan nyo na lang po ang ating story for today. A story coming from Rene. Ayan, ako, Ka-Vibes, ha? Kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiyo. Ka-Vibes natin pong rider, driver, mga tindero, tindera, ang mga nasa tahanan, ang mga nasa opisina, ayan, nasa mga salon, at kung nasaan ka man, lalo na po mga OFWs natin, wherever you are there and we are here. Ito po ang Love Me, Kathy G. So 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Without you, Mariah! Ayan, Ka-Vibes, and you're still listening po dito sa Love Me Cathy G. Naku, napakalakas na po ng ulan sa labas. Ayan, dito po sa area sa Quezon City. And I'm sure, may mga sa iba pang area, ay napakalakas na rin po ng buhos ng ulan. At may mga areas na nag-gutter deep na ang tubig. Kaya mag-iingat po tayo, mga Ka-Vibes, ha? Yung mga lalabas po, ayan, yung mga uuwi na, dineclare ng umuwi na. Ayan, mag-iingat po tayong lahat. Ka-Vibes. And doon naman po sa mga aalis, lalabas at wala naman po importante pupuntahan, might as well stay at home para po tayo ay safe sa timpong safe tayo. Ayan, Ka-Vibes. Pagmamahal ba o takot ang pagpapaalis sa taong mahal mo? Meron ka na bang taong minahal na parang sinabihan mo siya na umalis ka na lang sa buhay ko, I don't need you, but deep inside of you, kailangan mo siya. Diba? May mga ganun ba? Or patuloy mo siyang minamahal kahit na alam mo yun, nahihirapan ka na, kahit na alam mo ikaw mismo ay may pinagdaraanan na sa buhay ka, Vibes. Nako po, abangan nyo na po ang ating story, ang kwento po na babasahin ko in just a short while, ang kwento po ni Rene. Ayan ha. And sabi nga eh, ang hirap, Cathy G, no, yung kapag merong kang minamahal at the same time merong ka rin pinagdaraanan sa buhay, parang ang hirap i-weigh na mga bagay-bagay. Nako, kakayanin kaya ng ating letter sender na mapanatili ang kanyang minamahal kahit siya may pinagdaraanan, or itataboy niya ba ito para lang hindi na madamay pa sa kanyang pinagdadaanan or hirap sa buhay, Ka-Vibes? Abangan nyo na po yan. Meanwhile, saying hello muna sa mga nakatutok din po dyan sa 97.5 Jansan, 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, same thing dyan din po sa 101.9 Davao City, and 89.9 or 89.5 Davao del Norte. Sa lahat po ng GSM, Green GSM Taguig, ayan, na nakatutok po ngayon, especially to Norman Bueno, ayan, na nagkatid sa akin dito, NJW2175. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po ha sa pagbabiyahe. Madulas po ang kalsada at marami po mga butas-butas. Mahirap na po ang malubag at malubok. Malubok tuloy, malubog, diba? Ingat ka, Vibes, at syempre, antabayanan po ang Love Me Cathy G story for today. Dito lang po yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes ang lupet. Oras po natin, 12:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Love me.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Stephen Bishop with It Might Be You, Ka-Vibes. Naku, pasensya na po ha. And of course, you're still listening dito sa Love Me Cathy G, but standby lang po dahil po, dahil nga po sa lakas ng ulan. Ayan, eh, medyo, alam nyo na, dito po sa area po, dito sa may Quezon City, may pahana. Grabe ha. Kaya mga ka-vibes po natin, kung nasaan po kayo ngayon, naku, humanap na po kayo ng mga matataas na lugar para po mapanatili po ang inyong safety. Ayan, unahin po natin ang ating kaligtasan, Ka-Vibes. And ating pong letter and drama, well, wait nyo lang po. Maririnig nyo po yan in just a short while. Or kaya, tuto ka lang, Ka-Vibes, ha? At huwag kang bibitiw dito sa Love Me Cathy G. Dahil alam nyo nga po ba, eh, sabi nga nila, eh, pag mahal mo ang isang tao, natatakot kang mawala ito sa'yo. Pero may mga tao na mas gugustuhin nilang mawala yung taong na yon sa kanila para hindi na madamay pa sa pinagdaraanan nila. Ka-Vibes, antabayanan nyo po yan dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G.
3: Love Me

0: provides the tribe.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet over the mountains. Ang oras po natin, 2:49 na, Ka-Vibes. Nako, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan, ang inyong pakikinig dito po sa 92.3. Nako, pasensya na po, Ka-Vibes, ha, dahil po sa mga patuloy na pag-ula, mag-iingat po tayong lahat, although umupa na po at medyo tumitila ang ulan sa mga oras na to, but then sa mga susunod pa na mga oras ay hindi po natin alam. So, antabayanan lang po at patuloy po makinig at makibalita po sa mga ganap para po alam natin ang atin po mga daraanan, lalo na po sa mga areas po na baha. Mag-iingat po tayong lahat, Ka-Vibes, until tomorrow dito po sa Love Me Cathy G pa rin. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet. Oras po natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
0: Ang Lupet!

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Idineklara ng Senate Impeachment Court bilang hostile witness si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President o OVP sa pagdinig ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero ang private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan na gumamit ng leading questions sa pagtatanong kay Acosta. Naging mainit din ang palitan sa pagdinig matapos sitahin ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta dahil sa paggamit ng bisaya sa kanyang mga sagot. Ayon pa kay Tulfo, napapabagal ang proceedings dahil kailangan pang isalin ang mga sagot sa Tagalog at English. Ipinakita rin ni Tulfo ang dating transcript ng House hearing na nila'y nagpapakitang nakakapagsalita at nakakasagot sa Tagalog si Acosta.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, iginiit ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na dapat saklawin din ng sub-justice rule or sub-judice rule ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, hindi dapat piliin kung sino lamang ang susunod sa Rule 18 na nagbabawal sa mga panig, abogado at testigo na magbigay ng pampublikong pahayag tungkol sa merito na nakabinbing na impeachment case. Sinabi ni Adyong na dapat pantay ang pagpapatupad ng rules upang mapanatili ang integridad ng impeachment court. Iginiit din niya na sumunod ang House Prosecution Panel sa mga direktiba ng korte at nananatiling respetado sa mga lituntunin ng pagdinig. Samantala, nagpatuloy naman sa paglilitis ang impeachment

0: harassment case ni Duterte kung saan tinatalakay ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y mali o irregular na paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. At sa ating panghuling balita, umabot na sa mahigit 5 milyong tao o katapat ng 1.45 milyong pamilya ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ang Habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense o OCD, nasa 5,084 katao na ang apektado sa ilang rehiyon, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Mahigit 24,000 na tao ang kasalukuyang nakasilong pa sa 523 evacuation centers, samantala 23 lang ang nasawi. 17 ang nasugatan at 1 ang nawawala dahil sa masamang panahon. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15 at karamihan ay dahil sa landslide. Umabot naman sa 1,863 ang mga nasirang bahay, habang tinatayang nasa 3.4 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at halos 690 million pesos sa agrikultura. Samantala, nakapaghatid na ang pamahalaan na mahigit 734 milyong pisong halaga ng ayuda sa mga apektadong komunidad. FMR Newsbreak. At yan, mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan, DJ Jai.

0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip. Anuman ang panahon.
3: Ang lupit! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Machi.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamilyenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: If

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: He's our great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 7 imponto. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-south trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa south trip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights.
6: Sabihin
4: mo, pag-ibig ko. I-Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihat

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Fun, solid kaban.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Ang oras sa FM Radio, alas 8 in punto, ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-south trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa south trip. Ano man ang panahon.
0: Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo lang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 9 in punto. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payo.

0: o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang at

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speech.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: ulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa Hearts

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Nigga, surely.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, taritong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Kasama mo ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM on
6: Favorite Music Radio
5: Ka-Vibes sa soundtrip. Ang lupet talaga ka-vibes ng Martes mo dahil kasama mo na ang inyong favorite na pagising, ang programa ang Good Vibes.
6: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura mo arriba si mama mia.
6: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-routine. Joke Loco is my name, baby.
5: Baby, Ada Ka Vibes. Ngayon ay Martes, tama ang narinig mo. August 18, 2026. Kamusta po ang bawat isa sa atin mga Ka Vibes? Napakalakas po ng ulan. At kahapon talagang grabe po ang idinulot na tubig. No, hindi lang tubig talaga na ulan, kundi tubig baha.
6: As in talaga, as in nilis na lahat ng ano, parang ano yan, para maulit yung pag-ano ng tubig sa baba.
5: Kamusta ba dito kahapon sa may opisina? Kasi nakita ko binaha tayo.
6: Baha talaga sa labas. Tapos, syempre, nag-alisan na yung mga sakay kasi mahirap na.
5: Totoo.
6: So, ayun, kasi para mas safe mo ba? Yung ano, kasi baka magsisika pa na, ayun, lumalangoy yung motor ko, yung sasakyan ko, gano'n.
5: Pero kung sa'yo yung motor mo, okay naman.
6: Ayun naman, magkaaway kami ngayon. And then, syempre na namin, sinake na namin.
5: Buti naman kung gano'n. Pero kasi diba kahapon mga ka-vibes, marami talagang naipit sa traffic. Tingnan natin ang sitwasyon ngayon. Ano? Sana naman, kahit malakas ang ulan, o kaya naman hindi talaga maganda ang panahon, hindi na maulit yung kahapon. Kasi talagang hassle at saka maraming mga estudyante na talagang nilangoy ang baha para lang makauwi ulit sa kanilang mga tahanan.
6: Saka yung iba nakatigil talaga yung mga sasakyan doon sa ano.
5: Tirik talaga,
6: hindi
5: no?
6: Makatawid eh. Tapos nag-aantay, syempre na humupa yung baha. Dati ulan lang inaantay na humupa, ngayon pati baha.
5: Pati baha talaga.
6: Oo, tapos ano, tawag dito, yung iba talaga, ano, nagulat din syempre dahil biglaan talaga yung ano eh. Sobrang tuloy-tuloy.
5: Totoo. Tapos nung umaga, ano, parang sabi natin, parang hindi, nung nakaraang linggo, tuloy-tuloy din naman ang ulan, pero hindi naman bumaha. Pero wait! Huwag ka talaga ang bumaha. Ano, nagsiangatan po talaga yung mga tubig. At hanggang ngayon, yung ilang lugar po ano sa Metro Manila ay nakakaranas pa rin po talaga ng pagbaha. Sana umukay na po ang ating sitwasyon. At habang hinihintay natin na magsihupaan yung mga baha na yan, magsihupaan na kayo! Abay, makakasama nyo ba rin ang inyong favorite pampagising para magatid ang good vibes dito lang sa Good Vibes!
6: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia!
6: Siyempre kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang ha-ha-routine! Joko Loco is my name, baby!
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR!
6: Favorite Music Radio,
5: Ka-Vibes the Soundtrip! Ang oras!
6: Oras na din mga Ka-Vibes, 4:26 na, perfect!
5: Para kropet!
6: Tama!
5: Really?
6: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: paborito niyong papapapagising, DJ Mama Mia at Joko Loco.
1: Dogong, dogong, tarikong, people.
2: Sick friend.
1: Perfect.
2: Mama.
1: Really?
2: Really?
1: Yes.
0: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
1: So eto na nga talaga, malalaman na natin ka-vibes, ano ba kasi itong sanhi nito, mga pag-ulan-ulan na ito bukod sa habagat syempre. Alam nyo po ba no, na ang low pressure area po na binabantayan na nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ay may malaking chance na po na maging isang bagyo talaga o tropical depression within the next 24 hours. As of 2 a.m. po yan na mga ka-vibes ngayong araw na ito. At wait, there's more! There's more talaga mga kabayan.
2: There's more?
1: There's more! Dahil bukod sa binabantayang LPA sa loob po ng PAR, ay meron ding isa pang namumuong sama ng hindi ng loob, kundi sama ng panahon sa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong isang bagyo na ito, ano, o isang LPA na binabantayan, hindi bagyo ha, LPA na binabantayan sa labas ng PAR ay may medium chance naman.
2: Medium
1: naman. Yung isa kasi high chance na eh. Pero itong nasa labas ay medium chance pa lamang po na maging isang bagyo o lumakas pa.
2: Yung pala, no? Parang nag-usap-usap sila. Tara, dalawin natin yung Pilipinas. Sabay-sabay sila gano'n. No?
1: Parang favorite talaga nila, diba? Oh. Tuwing July, August, hanggang November, ganyan talaga ang panahon. Nakakalungkot lang talaga kasi syempre maraming nagsasuffer dito sa ganitong klaseng epekto ng hindi lang ng bagyo, kundi ng habagat. Ngayon, diba mga ka-vibes, at least alam nyo na kung bakit ganito ang nangyayari. Ata, alam nyo na kung papapasukin nyo pa ba yung mga anak ninyo sa eskwelahan sa mga susunod na araw. Kung patuloy pa rin na ganito ang panahon na 4:51 na ng umaga ka vibe, syempre walang pasok yung ilan sa mga ilang mga lungsod, ano, nag-anunsyo na po ang kanika nila mga LGU. Suspended na.
2: Yung mas maganda mas maaga pa kaysa, di ba, antay na ano. Pero no, syempre naman, kung hindi pa naman talaga yung ulan-ulan lang din naman na hindi ganun kalakas, pwede naman siguro. Pero pag mga ganyan na binabahan na yung mga low-lying areas. Yung mga ganun, syempre, ano, dapat suspendin na.
1: Totoo.
2: Ng mga LG, o kaya naman yung sa, ano mismo, sa, ano yan, sa DepEd, mga ganun.
1: Oo, pero ngayon talaga, malakas po yung pag-ulan, mga ka-vibes, sa ata, hindi lang ulan eh, kundi pati hangin eh, kasabay nung pagbuhos ng ulan. Kaya para po dun sa mga ka-vibes natin talaga na papasok pa lang po sa trabaho sa oras na ito, ano, 4:52 ng umaga, mag-iingat po tayong lahat. At kung kinakailangan na magbota kayo, di ba? Kung nga kayo po ay may magbota ka!
2: Bota ka din,
1: bota
2: sabi niya.
1: Bota ka pala eh. Oo, magbota ka. Baka kasi mamaya, di ba parang karaniwan eh, nagiging gutter deep lagi yung pagtaas ng tubig. Eh, syempre sa mga ganyan, may sumasama na mga dumi at mikrobyo yan, mga ka-vibes. Baka hindi mo mamalayan, di ba? Malalagnating ka, tapos yung pala ay sintomas na yan, lang leptospirosis.
2: Oo, di ba? Mahirap yun. Spillingin pa nga lang, di ba, mahirap na sumayara pag nagkaroon ka. So, kailangan mag-ingat dahil yan nga, maaaring magsanhi ng pagkawala ng buhay yan. Kaya, ang baha naman, hindi, lalo kung may open wounds ka, huwag kang basta-basta lulusong sa baha.
1: Tama yan, mga ka-vibes. Kaya naman, mag-ingat po tayong lahat at shoutout din sa lahat po ng mga ka-vibes natin na nakatutok na sa oras na ito, kahit pa umuulan, kahit pa malakas ang hangin, talaga namang nakatutok pa rin.
2: Ay, oo.
1: Para sa atin.
2: Para si Rita Elvin ngayon, no, nag-message sa akin. Kanina pa siya, yung unang adlib pa lang natin, nakikinig na siya. Uh-huh. Sobrang lakas na ng ulan sa may Laguna.
1: Uh-huh.
2: So, magdala. Hello sa inyo, Tita Alvin, maganda umaga. Ayan yung tipong kahit na kakagising pa lang niya, tutok na sa atin. Kasi nga, naka-download na siya ng FMR app.
1: Aray.
2: Ibig sabihin, one click mo lang yan, mapapakinggan mo na mga programa ng FMR kahit nasa ang kamang parte ng mundo, ng Pilipinas, kahit nasa outer space ka. Uh-huh. Basta mayroon ka na-download yan, mapapakinggan mo kami.
1: Correct, because wherever you are, we are there. At shoutout din ano, sa lahat ng mga ka-vibes natin na naghahanap buhay pa rin bukas ang kanilang mga tanggapan, bukas sa kanilang mga tindahan, mga paresan, mga lugawan, mga panaderya, pandesanan, di ba? Shoutout po sa inyo lahat, mag-iingat, at syempre sana mas marami pa kayo maging customer kahit na ganito po ang panahon. Ano? Ingat mga ka-vibes, at makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulitan. dati, ang mamama mo ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
2: at inaatok rin. Joke lang is my name, baby.
1: Baby, para sa programa
2: Good morning!
1: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FM
2: on Favorite Music Radio,
1: Kavibes sa Soundtrap. Ang oras!
2: Oras na mga Kavibes, 4:54 na. Perfect!
1: Para trope?
2: Tama.
1: Really?
2: Yeah!
0: Good vibes! Good morning!
3: Chismis na naman! Ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya! Every morning!

0: Erica Shirley.
1: DJ Mamma Mia, a gioco loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Pagbumukha mo, di ba? Yung tipong simula nung nakilala mo tong kaibigan mo na to, nawala na yung lungkot mo. Di ba? Napalitan ng busit. Kabusitan pala. Napalitan ng ano, ng saya kasi nga yung kaibigan mo na naandyan kahit ano mong pinagdadaanan mo, di ba?
3: Oo, napalitan ng, hindi naman napalitan ng konsumisyon.
0: Hindi naman. Dahil pag nangungutang siya, sabi, Maray, kumusta? Okay naman, may 1.5 ka dyan.
3: Ay nako, pero ikaw mga ka-vibes, ha? Habang nagninilay-nilay ka kung dapat mo pa bang gawing friend yung friend mo, o kaya naman malaki ba ang naitulong niya sa'yo, eto, sasabihin na muna namin sa inyo kung ano ba yung mga lugar na suspendido po ang klase. Baka kasi mamaya, hindi pa kayo updated, tapos papasok at paliliguin pa ninyo yung mga chikiting ninyo, kawawa naman.
0: Naman.
3: O ito po, unahin natin na dito sa mga probinsya po, ano, sabi po sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Occidental Mindoro po ang ilan sa mga probinsya na nagdeklara na po ng suspension ng klase. Siyempre kasama din dyan ang Metro Manila, DJ Joko Lo.
0: Siyempre kasama din dyan ang Metro Manila nga.
3: Survivor.
0: Alangan, hindi.
3: O Survivor Sinan ko.
0: Siyempre yung ano, malabo nakita ko dito Mama Mia eh.
3: Oo.
0: City of Manila, tsaka nandiyan yung Marikina.
3: Oo.
0: Muntinlupa City, Navotas, Paranaque City, tsaka Pasay. So, ibig sabihin, kinamakarena, wala ka.
3: Wala pa.
0: Wala pa.
3: Uy, shout out sa'yo, ate.
0: Good morning. And syempre, ano, sa Calabarzon naman, eto naman yung, ay, nasabi mo na, di ba? Hindi pa naman.
3: Diba?
0: Sa Cavite Province, sa Bacoor, sa Naik. All levels yan, sa Naik, sa Tagaytay City, and of course, sa Rizal din, Antipolo, tsaka San Mateo.
3: Oo.
0: Ganun yung, ano namin, sinasabi namin sa'yo, para alam mo, di ba? Pag nag-chismis ka, at least may pinagbabasehan ka.
3: Tama. Uy, ito din ha, sa ilang lugar din sa Metro Manila, sa Caloocan, sa Las Piñas, sa Makati City.
0: Sa Makati?
3: Makati.
0: Makati City. We're saying hi to all of you there.
3: Oo, grabe kasi yung baha dito kahapon talaga, ano, sa Chino Roses, sa Buendia. Grabe talaga yung, tanaw mo talaga eh, kahit nasa flyover ka, kita mo talaga yung tubig na aaninag mo siya. At nakakaawa din.
0: Eh, dito nga sa QC, grabe din.
3: Grabe din dito sa QC, talaga naman. At sa ilan pang mga lugar dito, no, sa Metro Manila. Sa ano din eh, sa show, sa may EDSA show, bumaha din doon. Kasi medyo pag ganun pala, pababak pala kasi yung ano doon eh, yung ilan sa mga kalsada. Kaya parang
0: naipon ang dating.
3: Naipon yung tubig, nasasalo siya. Diba? At talagang kawawa. At alam mo kahapon, may napanood pa nga akong video ng isang commuter doon sa may bandang MRT Magallanes. Doon sa may Magallanes bus stop. Talagang kahit lumalakas na yung hangin at ang lakas talaga ng ulan, pati yung baha hanggang binti na talaga. Doon sa may Magallanes kasi hanggang binti lang. Pero sa Chino Roses, sa ilalim noon, hanggang bewang, diba? Kung makita nyo sa balita. Ano doon mga ka-vibes, ano? At tinanong siya saan po ang lakad ninyo, bakit hindi pa kayo umuuwi? Sabi niya, interview po kasi namin para po magkatrabaho ako, kaya po ako nagko-commute ngayon. Nakakaawa lang siya, ano, kasi parang hindi man lang na-reschedule talaga yung kanilang job interview. At talagang susuungin niya talaga para lang maging present siya, ano, doon sa kanyang job interview na yun. Kasi nga hinahabol niya yung oportunidad na pwedeng mawala sa kanya kung hindi siya dadalo doon sa kumpanya niya na ipinag-applyan niya.
0: Oo naman. Yun nga lang talaga eh. Yung bagsak ng tubig kahapon, kaya naman diba matindi yung baha. Kasi nga, tuloy-tuloy. Tapos, siyempre dala din ng baha. Ah, bagat na yan. At siyempre dala na din sama ng ugali.
3: No, hindi naman ugali.
0: Yung ano, yung sama ng panahon. Kaya tuloy-tuloy. So, kaya naman kung hindi man, siguro naman kung di na tuloy yung interview nung
3: mag-apply. Tuloy!
0: Tinuloy niya
3: tuloy
0: pa din.
3: Tuloy talaga. Pumunta siya. Nasa may MRT na siya. ha.
0: Hindi natuloy kaya. Pagdating doon, wala ata yung mag-interview.
3: Ayun lang, grabe naman yun. Eh kung nandun na, ituloy nyo na ho, di ba ka-vibes? Pero dapat siguro, sa mga ganyan, magbigay yan ng advance na abiso para hindi rin naman kawawa.
0: Hindi kasi, naman. Ba, mahirap kasi mag-ano pag i-interviewin ka pa lang, yung mag-ano ka ng ano doon sa mag... Siyempre, ipi-please mo yun kasi kailangan makapasok doon sa
3: yun
0: ano.
3: Yun nga, exactly.
0: So, siyempre, bilang isa siyang mag-a-apply na tao, ba, pupunta talaga siya doon. Ano man ang mangyari.
3: Totoo.
0: Yun nga lang talaga, natagpo lang na ganun yung ano,
3: sitwasyon. Yung sitwasyon talaga. Pero di ba sana doon sa mga employer, kahit pa paano, nakaramdam naman sila. Kasi sa GMA, kaysa GMA tulad, GMA, asa may kamuning. Diyan banda yung kanyang papasukan daw. Eh parang, di ba, bahana din dyan sa ibang part na yan. Eh kung ganun din naman, di ba, nakikita naman nila yung sitwasyon, sana man lang, nagbigay sila na, kahit bukas ka na lang pumunta, di ba? I-reschedule
0: kaya
3: natin.
0: Na yung panahon, ganun.
3: Kasi may mga ganun naman na nagre-reschedule naman talaga ng job interview, di ba?
0: Hindi naman mo, galit na galit tuloy sa'yo si Mama Mia ngayon.
3: Hindi kasi konting consideration man lang ba, di ba? Diyan mo rin makikita minsan kung gaano ka-considerate yung kumpanya na iyong mapapasukan. Lalo na sa mga ganitong panahon na job interview pa lang, makikita mo na kaagad, susubukin ka talaga
0: agad, di ba? So, sana naman maging ano to sa mga iba. I'm sure yung iba, ganun din naman. Baka hindi lang talaga siya lumalabas ng building nila. Nakita yung ano. Actually, yung ibang mga papasok sa trabaho sana kahapon, hindi na tumuli kasi di na makadaan nga sa Magallanes nga. Yan din nga, sobrang lalim na ng ano, baha.
3: Correct. Talagang susuungin mo ba? O kahit naman na kagustuhan nilang sumuong, pero kung hindi talaga kaya ng kanilang katawan, pati ng kanilang mga sasakyan, mga motor, di ba? Lubog na eh. Unang nalubog eh. So, wala talaga silang magagawa. Pero ayan mga ka-vibes, 5:26 na po ng umaga. Mag-ingat po ang lahat sa atin. At syempre, magbibigay pa rin naman kami ng update at hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama.
0: Totoo, kasi tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan, tuloy-tuloy pa rin yung sama ng panahon. Kaya naman, kung nakikinig ka ngayon, stay put ka lang dyan.
3: Tama.
0: At i-relax mo ang sarili mo. Isipin mo, isa ka munang pasyente dyan sa bahay nyo na kailangan lang muna, dextrose na lang yung kulang mo dyan para masaya pasyente. Pahila-hilata na lang. Diba? Yun, masarap yung panahon pagka ganito.
3: Totoo.
0: Eh. Tapos bibigyan ka, gigisingin ka na lang. Ay, kain ka muna, may sopas ako niluto. Tapos may champurado.
3: Sana may sopas.
0: Nagulat kasi mag-isa ka lang sa bahay, may nag-alok sa'yo.
3: Kakachat ko nga lang sa nanay ko kanina, mama, sana magsopas ka.
0: Ang maganda dito, nakalimutan ni Mama Mia yung paborita niyang pagkain.
3: Ayun lang. Nakalimutan ko lahat ng baon ko. Anyways, ito pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa, ang
0: Good Vibes. Good morning!
3: With your one and only kulit, Adam. So, umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura maariba, si Mama Mia.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulutin, wag mo lang harutin. Joko lang is my name, baby.
3: Dito lang yan sa bet na bet kasi I'm the bet, 92.3 FM.
0: Favorite music radio, Come Vibes, the soundtrip.
3: Ang oras.
0: 5:26 na, perfect.
3: Para crop it.
0: Tama. Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound trip.
0: Ang lupet.

0: nigga Shirley.
1: Pagpapatuloy-tuloyong pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Ang grabe!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Bahana naman!
5: Ay, totoo ba?
4: Oo, bahana naman ito ha. Naglabas po ng abiso ang MMDA sa oras na ito, no, mga 5:40 a.m. po. Aba, sabi po sa Manila City, ito po yung mga lugar na o area na may bahana po sa Espanya Corner, Jokson. Jokson ba ito? O, 8 inches. Jokson. 8 inches gutter deep. Passable to all types of vehicles pa naman. Pero dito sa may Abad Santos sa Avenue Corner Yuseco Street, gutter deep na rin po ang taas ng tubig. Passable pa rin naman po sa mga vehicle, ano? At sa Rizal Avenue Corner, Bambang Street, gutter deep din po ang taas. Ganon din po sa Quirino Station, gutter deep din po ang taas. So far, ay passable pa naman po kahit sa anong klase o uri ng mga vehicles.
5: Ayun. So, ang importante, passable pa naman. Totoo. At kung malaking sakay, no, mas okay. Pero kung medyo maliit, abay, kung iharabas mo yun sa mga ganyang klase ng bahay, mahirap na yan.
4: Totoo.
5: O kaya naman, kung hindi naman kaya namang ipagpaliban yung mga lakad sa mga kung saan makapupunta, abay, ipagpaliban muna.
4: Correct. At saka wala namang pasok, lalo yung mga estudyante. Iwasan na muna siguro, ano, yung paggagala, paglalakwatsa, di ba? Pag-aalalahanin nyo pa yung mga magulang ninyo, pag-iisipin nyo pa. Wag na muna sana. Kung yung mga group project na yan, baka naman pwedeng mapakiusapan si teacher. Ano, mga teacher, baka naman pwede nyong makonsider yung paalam ng inyong mga estudyante. Uy, ito din sa Quezon City, ha?
5: Ano meron?
4: Ito, sa NS Amoranto from G. Araneta Avenue hanggang sa Santo Domingo Avenue, 19 inches knee deep. Not possible na po sa lahat ng vehicles ang taas ng baha. Ganon din po sa EDSA North Avenue. Ito naman, 8 inches gutter deep ang taas, pero passable pa naman sa mga vehicles. Ganon din po sa Commonwealth Techno Hub WB at sa Araneta Maria Clara to Florentino. Naku, ito mataas. 26 inches tire deep, not passable daw po sa lahat ng klase ng vehicles. Sa Araneta Maria G, ay, Araneta Maria Clara to Florentino po ito, ha. At sa Elliptical Kalayaan, 8 inches gutter deep, passable. Passable pa naman po sa lahat ng vehicles. At ganun din po sa Commonwealth Central Ave Gate 2 at sa C5 Katipunan Ave Service Road. Ayan ha, mga ka-vibes. Yung mga lugar o area na may baha na talaga.
5: Oo, kung meron ka ibang dadaanan, at least nasabi naman yung mga lugar na hindi na passable, iba na passable pa. So, ikaw na magdidesisyon, ka-vibes. At syempre, yun nga, Mamma Mia, yung mga at least na i-inform natin sila ng ganyan tulad sa gatong panahon na to. At ewan ko lang din kung yung iba, baka hindi nyo alam na may circular order din na nilabas, may memorandum circular order na 128 na pinirmahan to ni Executive Secretary Rob Recto na ito yung recommendation din ng ano ng NDRRMC na syempre yung work from home nga na sinasabi mo kanina tsaka yung suspension ng klase and kasama na dyan yung NCR, yung National Capital Region nga, tapos Ilocos Sur, La Union, kasi may mga nakikinig sa atin sa La Union, di ba? Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, yung Cavite nga. Mm-mm. At kasama din dyan yung Pampanga, Bulacan, ay ano, kasama din dyan yung Laguna, mm-hmm, tsaka Rizal and Occidental Mindoro. So, hindi naman sakop ng yung circular order, yung na work from home, yung mga ahensya. Nang lalo na yung mga tinatawag na frontliner, yeah, yung mga nagde-deliver ng mga basic and health services.
4: Mm-hmm.
5: So hindi kasama noon. Tsaka sabi naman ng Malacañang, pinauubayan nila ang desisyon sa mga lokal na
4: pamahalaan.
5: Ng mga LGU para sila na yung bahala kung kailangan na ba nila i-suspende yung pasok ng mga
4: empleyado
5: o kaya ng mga estudyante o eskwelahan na nasasakupan, parang ganun.
4: Totoo
5: so
4: yan.
5: At least malinaw naman yun. Maraming may dahilan naman talaga talagang na kung ma-absent ka, hindi ka papasok.
4: Tama.
5: Dahil nga malala naman yung sitwasyon naman.
4: Oo, at saka tama yun na kasi hindi rin naman talaga lahat ano, kita din dito sa may Metro Manila para masabi na Malacanang na sige dahil maulan dito, edi suspendido na rin yung trabaho sa inyo. Pero yun naman pala, okay naman pala ilagay ng panahon. Kaya nga pinagpapaubaya na lang talaga ano sa mga LGU na sige, kung ganito na ang panahon, wala nang pasok, 'di ba? Mm-hmm. Kaya naman na epektibo po ngayon na depende po ano sa mga LGU kung sila po ay mag-alternative na lang na uri ng pagtatrabaho, mag-work from home o baka may iba silang deliverables, sa ibang pamamaraan na lang nila ito ipapasa. Mm-hmm. Depende po 'yan mga ka-vibes.
5: Tama.
4: Pero nagbigay ng abiso ang Malacañang ha na pwede nilang gawin iyon.
5: Oo, kaya naman yung sama ng panahon kung sa lugar niyo ipaubayan niyo sa local na chief yung sama ng ugali kay Lord, ipaubayan niyo kay Lord yung sama ng panahon ng kakilala niyo.
4: Tama. Ganun. Tama. Nako, speaking of Lord, syempre ipagpanalangin natin, ipagdasal natin na maging okay na ang panahon.
5: Oo.
4: Kasi maraming kawawa talaga, hindi lang mga tao kundi yung mga hayop sa kakalsadahan, pati yung mga aso, 'di ba, nagala, pati yung mga pusa na alam mo yun, nakakaawa lang din kasi hindi naman talaga lahat 'yan ay natutulungan. Makikita mo nalulunod na lang talaga.
5: Oo.
4: Pero ayan ha, syempre mag-ingat po tayo mga ka-vibes. Mag-ingat sa sakit, mag-ingat sa baha, mag-ingat sa ulana,
5: sobrang
4: sa lahat. So,
5: kailangan natin 'yan ngayon. Yung kilala kong hayop tulog na tulog.
4: Totoo
5: po yung, ba? Yung aso namin.
4: Ah, yung aso nyo. Kamustahin mo, baka lapain ka na.
5: Kasi pagpasok ko nung nakaraan, di na ako kilala Okay. So ayan mga ka-vibes, ano din natin yung mga alaga nating hayop.
4: Tama.
5: Dahil syempre ano, kasama natin, hindi lang sila alaga natin, kasama natin yan sa ano, sa pamilya natin.
4: Tama.
5: Alam mo yun, na nakakalungkot kapag kaya naman na nawala, di ba?
4: Tama. Ayan,
5: so,
4: ha,
5: alagaan, apir.
4: Tama, apir talaga. At apir pa rin dahil hanggang alas 8 nyo pa rin makakasama ang inyong favorite pabagising, ang programa ang
5: Good Morning
4: with your one and only Kuleta Dem sa umaga. Ang mama mo ka makaripas ang tawa pero ang aura maariba si mama
5: kasama na ng DJ na pwede mong kulutin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
5: favorite music radio
4: ka-vibes sa sound trip. Ang oras
5: para sa ating 5:55 na perfect
4: para grobe.
5: Tama.
4: Really?
5: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: Sugar Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kipo,
0: perfect.
3: Perfect.
0: Mama.
3: Really?
0: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Yeah. Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Oh, ito na nga, di ba? Oh. Kinulang ka man sa pera at isagana ka sa chismis.
3: Wow!
0: Ay, akala ko.
3: Ganun pala yun.
0: Ay, magandang umaga, nakikinig ka pa rin syempre dito sa paborito mo.
3: Correct, sa inyong favorite pampagising, ang programang G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
3: And shoutout nga pala sa mga ka-vibes natin dyan, ano? Lalo sa may bandang norte, sa may 102.3 FMR Baguio, na kahit naman po ay talagang inuulan sila ng matindi, ay nakikinig pa rin po sila sa atin. Grabe talaga, thank you so much, ha? Thank you so much.
0: Salamat, salamat sa inaabot ng aming signal, ang aming bunga nga ngayon. Correct. Siyempre yung mga nakatutok din sa atin sa Bohol. Hall.
3: Yeah.
0: Ayan, nakatutok sa atin sa Jansan. Ayan, syempre kung maayos man yung panahon dyan sa lugar na yan, maganda umaga. Siya. Babati namin kayo ng magandang umaga.
3: Correct, magandang umaga
0: talaga. May buntag!
3: Alam mo kung anong nilupet ng hagupet ng habagat dito sa may Luzon, ano? Doon naman ang ginanda raw ng panahon sa may bandang Visayas at saka sa Mindanao.
0: Iyon
3: talaga nga maaraw daw at mainit. Dito naman, ubod na nga lamig.
0: Oo, oh, it's raining in Manila.
3: It's raining in Manila talaga.
0: Hindi ka ba nilalamig? Wow,
3: pero ito mga ka-vibes, share lang namin, ano? Papagood vibes lang.
0: Oh.
3: Kasi kahapon, na di ba nga po, mabaha talaga at nagtataasan na rin po talaga yung tubig, lalo na po dyan sa may bandang Makati. Abay, naispatan lang po ng isa sa mga netizens, ano, na may isang SUV. SUV, no?
0: Oh, SUV. SUV to SUV.
3: Na pumayag po siya na makisabit sa kanya yung ilang mga commuter na naabutan na po ng baha para lamang makarating sila ng mabilis, ng matiwasay sa kanilang papasukan na trabaho. Para hindi na nila suungin, ano, yung gutter deep na baha. Ang ginawa na lamang po ng driver ng SUV
0: pinasabit
3: na ito, pinasabit niya.
0: Anim na katao, at least nakasabit dun sa ano niya,
3: sa sasakyan,
0: diba?
3: Niya.
0: Oo,
3: diba?
0: Yun, simple yung ginawa, pero alam mo, napakalaking ano yung ginawa dun sa mga ano. Kasi ang lalim na kung lalakarin nila.
3: Totoo.
0: Tapos hindi nila alam kung malay mo, may mga open mood sila, mahirap maging ano, panasanhin ng prosperosis. So, nakatulong sa pagtawid dun sa layo, hindi man siguro ganun kalayo, pero at least nakatawid sila.
3: Correct.
0: Ng ano.
3: Correct. Alam mo, patunay lang yan, ano, na syempre kahit maraming nangyayari sa atin na hindi man kagandahan yung nakikita natin sa paligid, may mga ilan-ilan pa rin talaga na lilitaw ng mga magagandang pangyayari at mga mabubuting tao na magpapakita talaga na hindi naman at all masama ang nangyayari.
0: Totoo.
3: Sa mundo.
0: Totoo. Kaya diba? Naman sa driver nito, kung sino ka man sir, saludo kami sa inyo.
3: Correct.
0: O kung ma'am ka man po, o sir, hindi namin alam kung anong driver, kung babae o lalaki, pero the best yung ginawa niyo po.
3: Tama. Shout out sa iyo.
0: Dumabi pa sana yung katulad niya.
3: Totoo. Oo. Diba? Talagang maraming salamat dahil sa kabutihan mo, diba, nakapag-abot ng good vibes sa ating mga tagapakinig at mga nanonood din ng video mo ngayon.
0: Oo, nagkataon kasi meron siyang ano career ba to? Kaya nakakapit yung mga...
3: Totoo, nakakapit. At saka may patungan ng paa talaga. May tungtungan ng paa. Ayan, ha? Mga ka-vibes, ingat din po ulit. Hindi tayo magmasasawa nga magpaalala na mag-ingat. At kung hindi nyo naman kailangan lumabas, huwag na kayong maglakwatsa. Please lang, parang awa nyo na.
0: Oo.
3: Diba? Kasi nga, para iwas tayo sa aksidente, iwas tayo sa disgrasya. Diba? Hayaan nyo na lang muna na humupa yung baha na iyan, na kung bahaman po sa inyong lugar o kaya naman na tumila yung napakalakas na ulan.
0: Oo, pasasaan patitigil din naman yung matinding ulan na yan, diba? At magiging maayos din. Parang ano lang din naman yung problema. Hihupa din naman.
3: Correct.
0: Yung pagdating ng ano.
3: Mananawa din yan. Oo,
0: parang jowa mo din yung sinaktan ka. Huhupa, parang pagdating na araw, tatawanan mo na lang, diba?
3: Pinaalala mo pa ba? Wala na ka siyang inihigop na sopas, diba? Pinaalala mo pa.
0: Ito na nga, kumain ka muna pulburon, no? Ano bang almusyal masarap? Pagka ganito, di ba, champurado pwede din.
3: Champurado? O kaya naman kung gusto mo, nagmamadali ka talaga. Noodles, di ba?
0: Huwag ka na magmadali. Hindi ka na papasok. Magmamadali ka.
3: Malay mo naman, yun lang yung nasa bahay nila.
0: Sa bahay,
3: diba?
0: No? Masarap cup noodles din. Tapos
3: correct.
0: Ano, diba?
3: At ano man ang almusyal magmusal mo sa oras na ito, ka-vibe. Shout out sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil tuloy-tuloy ang paghahatid natin ng good vibes dito sa inyong favorite papagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
3: You are one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang oras.
0: 6:29 na, perfect.
3: Akropet.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong taritong people.
3: Perfect.
4: Perfect.
3: Mama.
4: Really?
3: Really?
4: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Good vibes.
6: Dito pa rin tayo sa ingat-ingat pa rin mga ka-vibes. Oh. Dahil ito na nga ano, naglabas po ng rainfall warning ngayong umaga for August 18, 2026. Ito po mga ka-vibes para po sa mga naka-red rainfall warning Batangas, Zambales at Bataan. Oh. Yan po ang mga naka-red rainfall warning. Sa orange rainfall warning naman po mga ka-vibes, Metro Manila. Wow, particularly ha, Muntinlupa at Las Piñas.
4: Oh, 'di ba? Wala na kalagay diyan na bahay ni Mamma Mia.
6: Nabunot na naman yung lungsod diba? Namin. Diyos ko po. Ito naman sa Cavite, Bataan din po ilang lugar sa Bataan, sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, Laguna, Bulacan, Batangas at Quezon. Oh. Quezon province ano mga ka-vibes. At yellow rainfall warning sa bandang norte naman po ng Metro Manila, sa Rizal, sa Laguna at sa Quezon province pa rin po ito mga ka-vibes.
4: So ayan.
6: Ito din may dagdag din sa Bulacan, sa Pampanga at sa Tarlac din po ha mga ka-vibes.
4: Grabe yung epekto nitong habagat, no?
6: Correct.
4: Talaga namang apektado lahat halos ng ano, lugar dito.
6: Totoo.
4: Sa ano,
6: pinag-iingat po ang lahat mga ka-vibes kasi in the next 1 hour or 2 hours po mga ka-vibes ay posibleng bumuhos na po ang napakabigat ano, na pagbuhos po ng ulan. Yan naman asahan natin na sana wag naman ano, pero bilang pag-iingat asahan natin na medyo makakaranas tayo ng pag-angat ng tubig ano, at kung sa mga bandang matataas na area po diyan daw po ano, mas malakas din po at posibleng yung sasaluhin na tubig ng nasa itaas, syempre pag pababa dun naman yung delikading talaga, diba? Dahil sila yung magiging catch basin eh ano mga ka-vibes. Kaya naman ingat-ingat po tayo ha, at kagaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi ngayon, mag-ingat sa sakit, mag-ingat sa baha, at kung hindi kinakailangan lumabas, wag na muna. Ipagpaliban po yan. Mahirap yung maghahanapan tayo sa labas at mag-aalala pa ang pamilya mo sa iyo, ka-vibes.
4: Oh, matigas pa naman yung ulo mo. So baka pwedeng sumunod ka muna bago
6: correct
4: ka sumaway.
6: Sumuway.
4: Kailangan mo munang pakinggan ang sinasabi ng mga nakakatanda.
6: Correct.
4: At saka kung makakabuti sa'yo, baka di mo pakinggan.
6: Tama.
4: Kasi tawag dito, kung mahal mo ang sarili mo at ang sambayan ng Pilipino.
6: Wow!
4: And then, kung mahal mo sarili mo, ngatan mo para hindi din maging di ka maging pabigat sa pamilya mo, di ba?
6: Correct.
4: Simple lang naman yung ganun eh, mag-ano ka muna, di ba? Kung gusto mo makita ang jowa mo, mag-ano ka na lang, tawagan mo na lang online.
6: Mag-video call na lang kayo.
4: Video call.
6: Saka yan. Gusto mo iparating?
4: Video call. Bilisan mo kasi pag-pronounce. Video call.
6: Correct. Siyempre, pinapagaan lang naman natin to, ano, mga ka-vibes. Biro-biro sa mga konting biro-biro lang. Pero kidding aside, because we're not a kid anymore, sabi nga ni DJ Joko Loco, seryosohin po natin ang mga warning na binibigay sa atin ano, ng mga otoridad, lalo na ang PAGASA and the RRMC. Dahil sila po yung nangunguna talaga na source ng impormasyon natin na pagdating sa mga ganitong sakuna. Ano?
4: Tama naman yan. Kaya ano ka lang din, gamitin mo ngayon ang social media mo sa maayos na paraan.
6: Tama.
4: Kung meron kang nais ipahatid na importante, ano, pwede mong i-post yan para makita ng iba. Hindi yung puro pagpapakalat ng fake news yung ano mo, diba?
6: Tama, oo. Tama yan mga ka-vibes ha. Kaya naman sa oras sa 6:51 ng umaga, kasama nyo pa rin ang inyong kulitan. Di ha, mga mama kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
4: At syempre kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Dito lang yan, ano, sa inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
6: With you, or, ay, hindi pala, natapos ko na pala yun. Oo, dito pa rin yan sa Bet na Bet, kasi ang lupet, 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, ka Vibes.
6: Sa Soundtrip, ang oras.
4: Hour 7, 6:51, perfect.
6: Para crop it.
4: Tama.
6: Really?
4: Yay!
1: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsa-Santon Plus Gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Grabe naman pala yan. Diba? Parang halos makakabisado na talaga natin ano, kung anong oras papatak yung ulan na yan. Kung tayo ba ay babahain. Pero minsan gulat na gulat pa rin talaga tayo.
0: Oo, oh, syempre naman.
3: Pasabog talaga tong habagat na feeling bagyo. Oo, feeling bagyo eh, itong si habagat eh, diba? Pero alam nyo ba mga ka-vibes, iniulat po kahapon ano, ng DOST na yung habagat na naranasan natin kahapon ay nakapagdulot po ng 201.7 millimeters of rain sa loob lamang po ng 5 oras kahapon.
0: Diba? Ganun patindi no, yung ulan kahapon na yan dahil sa habagat.
3: Koreka, antindi talaga na parabang, diba? Na kung maaalala niyo po ano yung dulot na ulan ng bagyong Ondoy.
0: Naku, mga... pinaalala mo pa mamami. Ano ba yan? Nakalimutan niya.
3: Nakalimutan? Ah, ganun ba? O sige, uwi na. Hindi, parang ganun daw halos.
0: Ganun kadami yung volume ng tubig.
3: Oo, volume ng tubig na idinulot po nung habagat o yung ulan na dala ng habagat kahapon. At alam niyo ba mga ka-vibes, sa araw na ito, ito ha, bilang warning at paalala lang din po ng pag-asa sa atin, ha? Na ngayong Tuesday, over 8 areas daw po ang maaaring makaranas nga ng heavy rainfall. Kabilang na po dyan ano, yung Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro na makakaranas po ng 200, tinatayang 200 millimeters na volume po ng ulan sa araw na ito. At sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique, inaasahan naman po na tinatayang 50 millimeters hanggang 100 millimeters po ang mararanasan na dami o volume po ng ulan.
0: Oh, imagine mo na yung pag naipon yan sa mga dams, ano, syempre magpapakawala nung ganun, makakadagdag pa sa pag...
3: Totoo.
0: Ano, diba?
3: So, nung, mga,
0: ganun kadaming tubig yung
3: correct.
0: Babagsak.
3: Anong mga nakakaraan, diba, parang nga nag-critical level po yung critical level dahil halos wala na talagang tubig doon sa mga dam. Ngayon naman, sobra-sobra.
0: Oo, na kailangan magpakawala para
3: correct.
0: Hindi masira.
3: Totoo.
0: Diba?
3: Parang hindi mo rin talaga matansya. Ano, halos hindi na talaga matansya kung ano ba talaga. Minsan sumusobra, minsan naman sumasait talaga. Pero ganun talaga ang kalikasan
0: lang.
3: Eh. Oo, ganun talaga. Wala tayong magagawa dahil ito po ay act of God talaga. Diba? At well.
0: Dala na rin ang global warming, syempre.
3: Yan, isa pa yan. Kung tatanungin nyo nga po yung mga nandun sa Visayas, sa Mindanao, napakainit daw po doon sa kanila ngayon. Pero dito sa atin na sa Luzon, talagang damang-dama po natin ang epekto nitong habagat na feeling bagyo nga, kagaya na nabanggit
0: natin
3: kanina.
0: Tapos may papasok pang ano, may LPA pa, diba? Diba?
3: May namumuong nga sama ng panahon, diba, na magkakaroon daw po ng chance na mataas ang chance na maging bagyo talaga. Yan yung inaabangan din talaga natin. At, diba, manatili nga nakatutok po tayo sa mga updates na yan, mga ka-vibes, dahil importante na alam natin at may alam tayo sa mga nangyayari sa paligid natin.
0: Kasi magulat ka na lang. Ha? Ganon. So, yun ang importansya ng ano din ngayon sa kain. May kagandahan din na dulot yung social media. No? Kasi yung information dissemination, napakadali na lang naman kung gusto mo. Pero wag lang fake news. Yung mga ano, makakatulong sa panahon ngayon.
3: Tama.
0: Madali na. Tapos pag-contact sa lugar ng kamag-anak nyo, kung gusto kayo dyan, madali makakuha ng update. No?
3: Correct.
0: So, yun yung kagandahan. Pagka, ang hindi lang maganda, no, ginagamit ng mga ano, mga ulupong at mapagsamantalang mga eh di naman pagsamantalang ano, ginagamit yung social media naman. So sana naman matauhan kayo, di ba? Kasi ganito lang yung nangyayari. Ang kailangan yung tulungan.
3: Tama.
0: Tulad nalang ng good vibes na ginawa kanina ng isang SUV, di ba?
3: Correct.
0: Yung pinasakay, yung mga
3: pinasabit.
0: Nasa ano ng baha.
3: Oo.
0: Nakasabit sila, nakatawid sila doon sa bahang malala.
3: Tama. Di ba? At para mas makakuha kayo ng malaman at konkreto at siguradong impormasyon, abay tumutok lamang din po kayo tuwing alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. At mag-follow din po sa PRTV News sa Facebook page. Siyempre, dami nyo na rin ang 92.3 FMR Manila, 923 FMR Manila. Sa lahat po yan ng platforms, ang aming himpilan.
0: Tama naman yan. At para mas mabilis kung mapakinggan kami saan ka man naroon, ay i-download ka lang. Pumunta ka sa Google Play Store, mag-download ka ng FMR Philippines.
3: Tama.
0: App. Pag na-download mo yan, yun na yun. Lahat ng FMR nationwide, pwede kang pumili dyan. Pwede kang, isang click mo lang yun ang mapapakinggan mo.
3: Correct.
0: Diba? Ganun lang kadali yun. Tama. Ganun, basta may internet ka.
3: Tama. At syempre, makakasama nyo pa rin kami, ha? Magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang aura maariba, si mama Mia.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip.
3: Ang oras.
0: Oras natin 7:21. Perfect.
3: Pakrope?
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tarikong people.
3: Sa kafe!
2: Tarikong
3: kafe! Mama!
2: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Good vibes! Sabi nila, sa panahon ngayon, wala na raw libre.
0: Oh,
2: wala. Pero dyan ka nagkakamali ka.
0: Ay, naku, mali ka pala ka, vibes.
2: Mali ka pa rin.
0: Alis na tuloy. Oh. Huwag ka magtampuhoy.
2: Mali ka pa rin. Dahil eto ha, naglunsan po ng libreng sakaya ang Department of Transportation, no, DOTR, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ngayon po nga Martes, August 18, na mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Gabi nga. Parang sa gitna po yan ng masamang
0: ugali
2: panahon.
0: Mo.
2: Hindi, masamang panahon. Oo. Saka natin pag-usapan yung masamang ugali.
0: Ibig sabihin, may libreng sakay, ka-vibe, simula alas 6 ng umaga, hanggang alas 8 ng gabi yan. At para sa mga ka-vibes natin na nakakailangan ngayon, makakatipid ka, makakalibre ka.
2: Totoo.
0: Diba naghanap ka ng libre? Ito yun.
2: At hindi lang sa paghahanap talaga ng libre, ano, mga ka-vibes, kundi sa kung may masasakyan ba talaga sa dulot nga po nitong masamang panahon na ito. Kasi syempre, dahil nga hindi maganda yung ating panahon, yung ibang mga chuper o yung ibang mga transportasyon, pinipiling wag na lang pumasada kasi kung sila po'y maiipit talaga sa baha o kaya naman sa masamang panahon, sila pa yung mas lugi. Kaya ito ha, pinadala po ang 43 vehicle assets ng pamahalaan upang tiyak ligtas na makabiyahe at makauwi ang mga pasahero. Ayon po yan kaya Secretary Giovanni Lopez.
0: Oh.
2: At kabilang po ang 13 ruta sakop ng libreng sakay. Vice versa po ang ruta na ito. Una po dyan, Quiapo hanggang Fairview. Sunod naman ay Loton hanggang PITX. Sa Divisoria hanggang Cubao via Nagtahan. Sa, sunod naman ay Baclaran hanggang Monumento via Taft. Loton hanggang Muntinlupa sa may Star Mall Alabang po.
0: Uh-huh.
2: Heritage hanggang Market. At kabilang din dyan, Monumento hanggang PITX, busway po yung dadaanan nito sa Kalentong hanggang Pasig. Ganon din po sa Buendia hanggang Makati Avenue, sa may Quiapo hanggang Commonwealth, at Marikina hanggang Cubao, Santa Mesa hanggang Quezon Avenue via Araneta, at pinakahuli, Baclaran hanggang Sukat.
0: So yan mga ka-vibes, yung mga nabanggit ni Mama Mia, yan yung mga libreng sakay, at syempre katuwang ng DOTR dyan, yung Office of the President, PCG, PPA, CAAP, LTO, LTFRB, DOE, DOLE, at ang Philippine Army. Tulong-tulong yan para sa kahit tawag dito sa ganitong paraan, diba, makatulong to sa mga commuter na talaga ng mga kailangan ng masasakyan.
2: Totoo. Lalo sa mga ka-vibes din natin na hindi talaga pwedeng umabsent sa kanilang mga trabaho o imposible na maka-absent sila dahil nga part sila ng operation o baka naman sila po ay frontliner at kinakailangan talaga ang kanilang presensya doon sa trabaho. Isipin mo yun, mapuputol ang operasyon kapag hindi ka present.
0: Tama. Tsaka hindi lang to sa mga papasok, sa mga gustong umuwi ng bahay nila. Halimbawa, inabot sila kahapon.
2: Kahapon.
0: So ito, may masasakyan ka para makatawid ka sa lugar na kung saan daan mo pa uwi sa inyo.
2: Tama.
0: Diba?
2: Ayan ha. Mga ka-vibes, ingat-ingat at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magmula pa man alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 po ng umaga, mga alas 8 na, ano? At syempre, ipagpapatuloy po ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang Good Vibes, kasama sa inyong favorite vibe, si DJ Kiko Kalikot!
0: At kasama na si DJ May!
2: Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali ang kanilang programa. Pakaabangan at pakatutukan nyo yan, mga ka-vibes! At bukas ulit, ha? Magkahuntahan tayo kasama ang inyong favorite pampagising, ang programa, ang Good Vibes!
0: Good morning!
2: With your one and only Colette Adam sa umaga, ang mamamuko makaripas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Jokoloko is my name, baby. Baby,
2: dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3
0: FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang oras!
0: Aras 7, mga ka-vibes, 7.50 na. Perfect!
2: Parang kropet? Really?
0: Really? Yeah!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Good vibes. Good morning.
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuring ng House Prosecution na mahalagang araw ay ika-16th na pagdinig sa impeachment trial matapos ituro ng hostile witness na si Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte bilang umano'y nag-utos sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, mabigat na paratang ito dahil mismo ang ilang empleyado ng Office of the Vice President ang nagsabi sa impeachment court na ang vice-presidente mismo ang nagbigay ng utos. Ayon kay Acosta, inutusan siya ni Duterte noong December 2022 na ilipat ang 125 million pesos kay Colonel Raymond Dante Lachica, dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Nauna nang sinabi ng co-witness na si Cailin Del Campo na paglabag sa joint circular sa paggamit ng confidential funds ang naturang transaksyon. Sinabi naman ng House Prosecution na pareho ang naging pahayag ni Acosta sa sinabi niya sa House noong Nobyembre at sa kanyang testimonya ngayon. Patuloy ang direct examination kay Acosta ngayon, August 18, habang target ng prosecution na matapos ngayong Agosto ang pagtalakay sa unang article of impeachment.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pang mga balita, umabot na sa 201.7 mm ang naitalang ulan sa Metro Manila sa loob lamang na 5 oras kahapon Lunes, August 17, dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ito ay katumbas na isang buwang regular na pag-ulan. Ayon sa PAGASA Science Garden Station sa Quezon City, naitala ang matinding pag-ulan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mahigit kalahati ng kabuuang ulan o 138 mm ay bumuhos sa loob lamang ng 2 oras mula tanghali hanggang alas 2 ng hapon na nagdulot ng biglaang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Agad namang nagpadala ang MMDA ng mga tauhan sa mga apektadong lugar upang linisin ang mga baradong drainage at mapabilis ang pagbaba ng tubig baha. Pinayuhan din ang publiko na subaybayan ang real-time na kalagayan ng mga kalsada sa pamamagitan ng opisyal na Facebook page ng MMDA o sa kanilang hotline na 136.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, hiniling na Department of Labor and Employment o DOLE sa Pasig Regional Trial Court na tanggalin ang preliminary injunction na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, nagsumite siya ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 upang ipadismiss ang kasong isinampa ng dalawang construction company laban naman sa National Capital Region Wage Order Number NCR 27. Nakasaad sa wage order ang 85 pesos na dagdag sahod kung saan 60 pesos sana ang nadagdag noong July at ang natitirang 25 pesos ay sa Enero ng susunod namang taon. Igiriit pa ni Tolentino na walang jurisdiction ang Pasig Regional Trial Court sa kaso at hindi pa naubos ang mga administrative remedies sa ilalim ng Labor Code. Sinabi niya na patuloy na gagamitin ng DOLE ang lahat ng naaayon na legal na paraan upang maisakatuparan ang wage increase.